0: se kroen kakodi ke i ti ais ma ke kam kam sen o po se na nga han a
1: ka wo si o po se
0: ai kwe da ase ti da ti ta ni koi i ka ka se u u sa tam gara tsena ta sinye ti de o ta ni ka ti ta ra ti mi o ke khare ke se po nga ha si Mira hui hui kiri di. Sipi hupa kam kam sa san an hui apa. Hui au kiri di. Hui ipi koko se. Hui na kongwa ting na unam. Sipi kongwe pai ki ka mani. Apsa kongwe piba. Tisa kai chumba. Hui danin kai papa. Ti ais ai kama. Ta huka kwe munin aire sa se kamoi pai ma pata a i kausa se ma ai baba asne khaisa ita mi ai pare kan kan se ta kira ma kai sa as karma o ka kube mun an kai dare ma kai sa as Ose da kira kan kan si ti hui au. Ti armas ke tsa, si tsun khaisa. Ma kai bap ai tu se habate ti ku. Ai, jida jida ke nja. E di ko se ske kong kong se si tsun, si tsun habata. Mu bate ti tisa.

nali ngisasira nxa ebata sike xaxa uPeter Skemi oke kei xaxa apha Peter Skemi asto khoba ngoti ncomsa xhip ngasare kanikan sixa ndi ama angisixara mi taxa benexwa kana xhaideni hanqada masip aba ntwana xa kahabe tahara chayide xaba umahangiske xabe laqa inkwastimire qawdo ataqa inkwastimire xabe yokayise nithi minqa natstama onke xa unanciswa nqa ay sahagodi xabe tatuhu waqa inkwastimire ataqa inkwastimire si idakinira ayqon kayise dan onkawhans ahoyaw xabe xabe tisicamqa hirun kirama wa ngaske nguyisa khusa ngase idakinira wa qisa akhoya qida ibe nokubana di ngairo

khoen ke ngong a dama ha satsta cha ba de chausa obei ke ngong a dama satsta ai ba de khona kaise insa amske thai de ra sakise kaise ra thai de amske kam di se hun a hin kira ma wa ngaske hun sa khusa kam an a pa ara ngam de rup di na ida ken am tas na kida kore mai ora ng haro na kwa ne kwas a sakus ke Southern African Customs Union sa sakus ke Southern African Customs Union sa se ke sakus te kai kwi aun ia kwi kai pna aris ke go kai ng sa hai sakus ti sa kwi kai pna South Africa pna se ke sakus te kai kwi aun ngana ko an ko am khaba ko kanga de nira si sen amse isa ngaski in sa khari pna ha khari ba nira un ka se isa ngaski in sen om khai ran ho song kha sin abosa a abosa on ngasi wa aisa e khari ba nira global economic uncertainty ngai khunira ngobe ban un ka sin ngaski in sa om khai ra wan ho bai si ho song kha sin abosa on ngasi ba khunira khariban unkase is aikwang mukho am a president ne tumbo nandi in date was sarang hope the president skirame a khoise in sakung house yang hoi kaib south africa bipna a koro nga nga nga swap nga amai sensa wan hobai si geo tito si khama sasin nan ain ramma mai he khaisa ko sase nga waku di ya irani israeli si america ba khoka di nga ya khari haruku ba khom nga si oli di kan taun nganira apa khaisa ke a aroma pa di iske saradin hupin unsa koro me ngan house ke khadi khaba ko ka sa ko sti sa ko a ko ka ngaske nsi sa khundi kharu taun khokun nas nas a kaisen khan kha sa senira ha se kaisen ngaske nsi sa hu song ka se ama ku nga ka ne so pa han hu song ka se ama ku era ko se sa anin khoku khadi an ngadi khaba ko ka di ngadi cham ko di sit cham di si hun an ku rip kemi a di towa chin ra si sen ai se i sen ngaron ke ngaron ron a man waran waron asida a khong ya na nong no sa ibni a di ku risa a au khal chi sa wasan khona kauna khaisa ir ase ka khaisa ir ro ni ra khayu ba se turo minister Elijah Ngurareb Turo Ministry Elijah Ngurareb Tsinge Tisi Twin A An Nakota Ha Twin Amdingans Nasako A Chow Mai Maskin Sisane Namubi Abding Haiting Haruku Kaigunara E Sisin Hasikunaga Ko Koka Sa Nasan Amazons E Kois and Amazons Ke Ha Gorbe Kong Omaridi Nadi Ne khanup a nagarang a haruku khai ko ai ko as NBC had it singe khanup a di kokas nagar maskin khanup nagarang a se se eke kha koro be khonwa marin ngana nira ko ta he e nga koi koi ta ku kenira ko ta he khanu se kha koro be maride koi koi sa kara ku chi ka khadin wara ma dar he sisin auna chit maskayo amne kha koro be khonwa maride koi koi sa ta ku sisin ta ku nga ku a nagara mata re ngadin ra ko nga se chiki khadin ave mangandi kharu ko khai kung ha ave mangandi nga tira mata ba ame ngadi kin si sa khap uni a khap uni sa ai thakro be khon o mari de khon wat ma pai sti dra me salary nga sa khon wat ma khabira remuneration at khon wa nga skin si sa mata ba amde e nga si se ni ian ko di aro ma kan gan sa se ure ne ski kan gan sa dra me se ka remuneration ra khon wa se yin si sa nga ave mangandi kharu ko khai kung ha di nga tira khon wa ma da ba amde nga di chin ka unda hanup di a kun u sa tara kung wa chi nga khona khanu sin da khon wa ngin chira nga ma da ba amde chi ke khari ni si sen ui ra mai san si sen ui ra kharu ko khai kung nga ngan hanup khara kai tu ye chi mas kin hanup kha mung ame kharu

Ernestine Friedrichs Titamasa. No gleich as a Huskin Massa. Sie das sind jedoch aber. Wan ist ein Nanubaku, Kohn, Oa, Huge Kaiser, Tessa, Oa, Kerke Kundra Huge, Kerke Pandra Kong, Huge, Diskira Nomdom Dorotia Cases, a me, in Nomdom Dorosia, Katorotia Cases, King Madera Mimoro, Outlays, and Kandudra. Kauko Tessa, Stockba Kaisari, Kaia to the Kamsna. Sida Sida Tina Nanupti Narosa Nanupti. Ang asa ko rin kung wa nung sida rin mar tiruin home mo kairo kadin ngayon ng sing house ngasta wada ni mundo diskira ng umdom Emily Closes Choices a kwa umdom Emily Closes Choices I nga dira kwa sa I di ko kakoy si ngasa ngasya di ko kakoy I nga ba ikira di ko kakoy I aw Sekarang kan outlines, we have got some of the outcome of a Naba put it on as Namongo, house, Nas Aroma. Later, Asialda van der Westeisen, Kaya, Kaya, Kai Signorasa Kayahu Kaya. Inside it, I mean, later, Sialda, see, in such as a corribadro, Tomka, the Granises, AG, Kadi, I comes Haristi, Kamquin, regarding one as a Kamquin, Nana, go, who can go, Korea, Scully. Amta an habi ngabung kwai sin nauri I aits mamu basen tata dida mi dahi at kaya habi ngabung kwai sin nauri kore hap skoli amta dida tin ni nebaraga toa tin hun au heo ngabu nida naba se ngabang uit na siri kore hap skoli amta sin uit na re naba iski ero kare ngan ngan sti tam kwen ngana ngaba owi insa hun nara ngaba kayu badu kuge ngabu sin uit na re I mure titu da dokoba mire di kwe kakwe duwe ngaba sin uit na re Abasir, Sisi, Abanitis, and not one Kadoko was a hurry. Sit and bang one abing I see to a sorry Mrs. Agimut, then I direct and did I get a tom later, Sialda. In I direct tom did I direct my incisor, cow did I get a tom dohoba. A team my incisor, my corona, where is a noise at Kaisa. Hoki Hoki Nakabo Nabare, in Sisson Poncause, Nan, a shop right under a carucun. In Nikon, you got a man, PBS calling up Amtaba who seen an outcaba. Ani vurman ni kadudura vurman ha piken pay ha ku na ku kan amak o ngat amak ng kau dua sing ni kuna ta ka ta sa ka la friend sa dit amak ku o ngabu na bari isi ngat ona ko ta roti tai ko dura ti ko ge u ne rosa dimitsi ngaba au on ngati ngati ngaba tai khan am na ru u a khoba sen sing ngaba ku tharule sekin agam khariste rogadin ngan ngan sa ngaba shiv tabaka Korea hap skoli amta nesi sa hunai aho sa tida doko ba ngabat kau kani re tida ngabat ngabat kau kani sa ti re mas osi sa gate kam di sa ina kau ma kau do kam di sa ina kau nga aob Rivaldo ngausip kau nga aob Rivaldo ngausip osonan ki ngana seda Mr. Rivaldo ngausip kan kan si doko ba mire am kasen wan aroma si ida doko ba kaisa si sa kore ba dunga ba kai ko si kwan kare hoki do apa osona tire sadu ke ngam osona sokke khabe tira ne dinga khaba ngari ta khada ke de am sa khu khabe kwan wa ta khada ke ne am sa khu kwan wa khabe tira ngari asira kira wa tri

0: Kam tisi korang aku riku kai basking esa tang sa yung hai kai asang ang kagu kiring ngomako haru ku kai kain are sing huwa si kai kiring hung are se ne kurip keng ang amsa na ko singa kam tisi korang aku riku ang amsa tang indi tiba sida ting asa online kabab tang ui an subu ay se kai aroma at anam sin ka sin sari auna asang ande ho ams aroma huami sin si kain are sin ka se ne si www.oatf.com.nz taba kwame sen ngunga khasip khota khasip sing abasan hu song khasip timi hatpeng ans naga dage ubera dana sida kam disikun asahu kam disiko sing as ak mukap kam a kam disinganing ang aguri disko sing haure ongwe diva gurgur brating haruku kong uti haruku ga ay kong guys asang ay kogu ting adi ngasa kasa sip aroma kengan ngani koro kam ona kenga kui kose kui staba kami Tamaska iyo oatf.com.nz taba email sa siri.
1: Tisi hakang ahiron abaka tisi ngunang ahiron tamat kaw tung habit kita nukba karo kutka ang huwain wakore

First Capital Namibia ske qhayintsi omkuru season ka sebe xa benqanisa ben ear qarong a anqanqhari dicubu sengqobuqhabase aqaqaqo satira qhawu qhayintsi xa ikhayi in stinqans ade wanqa omkuru season ka siku wanqa awun disanqhawu nqa wanqa awunqani ke koqa tsixhadi niraqhe qarong a Angan hari di di omkuru sisin khasib ngap di sao kuka. Nganam sen aun ken ende aits maha maske turi an ngari khuna nira unwa internet nga am khasiba nira unwa si tadi ngastra kahen ada sa diploma ap ngapa nira unwa ngona kurin di sisin hon ngastra. Ngan iyan hanu si tatlan uisen di ose han tsin ke ait anam sen ka o khabe koro skan ngasa kurin di ansti hon ngasa unhana. Tsikadi ngai ka upa he kha a din ka khum ngana ngana a ne ri ta ba khone kha om di ba nga sna are na mbi abdi qarun a anqa nga ri di nga isa civip tsikhaqa qwisens din ha ventina khari se mun am abdi peros ta ba si ma ta tamaske yo email people khari kho mo din nga people kho na am people at firstcapitalnam.com people at firstcapitalnam.com khadi khwa modinga ngona qhawe sao camcwadi sithi camdisi nqane ncanqa kuriphisi ayinqa ne sadile si damaske yo qhinqa qhisa cuyi hu hu cam cam kose haka kose qhinqa qhisa cuyi hu hu cam cam kose haka kose qwas eqhamile first capital skira ngane property and construction expert na wa property and construction expert and kira wa for our village ngan na sit maske village ko se han ya omkuru sin khase ko ni sika ngano pis ni sika aitsi mama ba sina maske kuri has khabe ni omkuru sin khase ko nga ka qhe wa ngathi kanu se radi ye ngali ngati ni ra wa nga khon kira wa he khoke khoke ngada ko mise a qhare se mun am aupa ngapti peros taba tra ko no se ke miet mama tsare se mong am a peres a khe khabe tran ayo tsa a a kam ski tsase e a kam ski khoge a tsare se mong am op di peros tava se ma tare at maske wa tsare se mong am di peros di tava se ma tare e wa tsare se mong am amon peros di wa tsare ka khura ngai khona go ya a tsare go mong am aun Andi Peruti Davasi Makari. Sit maske yung nada kumise people at First Capital Juan Hautsta First Capital sa people at First Capital nam satskira Juan Au dot coms as email sa si re. Dise ironda ma kau kita ni di seksa kisi main ngan ngan ska ngay bari tika biko ngan ngan di tuiski kadin ngisa kuyem.

qenqwa siqhamo lo thana siko hungu irthinta xeze irthinta tse sicuru ngona sawo culture no nokhanda khom ayize Southern African Customs Unions sagusti qaqwi onyiko hoku ngqwesa senichara chara de qaqha uwe qhayiza nili qhabaka sichapa abrika de chari ba chhubo sqaro manqhubo izi quzo ngichaza ibthi ncabo sa onqanzi ba go President Netumbo Nandi Ndeli wa Shukurumi akwazi ngisagusti xa inhouse ngiqhaphe na ha South Africa nqa singayicela ze ayiza ngube si xhama samazi byara ho ngqhaphe ni ranqwe qhoza ze xa le iTorophia Iran Israel the United States aka qhoqa ba ya xhara kuba xhane thi xa unqwe dicanqo kwa xa kha yaba ngile xa inhouse nqa yini ra go xa nqa de sagusti Chini muntame, nadei customs unions, caura zin raha, cara kaisa nguzo nchazibdi amap nga. Ane nguku kira kutha, nga kenka basi nga se kam, wadi chika mdizi hun, angurib na. President Siyogoro mi, nadei kain haru kuku chika ziban aros, naski, nga nga za, tingi kagyo na hukus, nga desi nga, nga be inhumidi,

0: kainga kaisa tui hun kainga hun hun koi se kaisa hun sai dita de rang kwada ngom dem o khu kla de ke a khami kha kainga kaisa tui ngona koro hun haka koro ngani tui sai kainga kaisa tui ngona koro hun haka koro ngani tui sai ari kam sondat is ai ske kadi kun lasting wabasa ne di ke kuns kuns o ma hangis saran edebes oms ai haka nasna oms kwas hun koro stoba mira kadi haka ngama di he wan a kuntin an some business kara angan he tsai sathi sathi ngware tangi
1: kan kan se qenqa ba dungwa outlet
0: tangi
1: kira ne basina qara uthi amude swars xa qenqwa smoro dimire
2: qenqwa abi bedwe uthi qenqwa so leka ke jamme sikauna era khos ke mude swar tane ba azam tahu to ba de ke ho leka pedesta healing center sikazan prise sa khis na se tay ku isa ka anti ne san qa din qwa ba sa qara ka nqa ku a de khura an qa nqa ka sa na ku rin an an ase tam ir digra mi ora ke kan kan sin qwa ba sa kristo ku ebi ma kha men ska pitalit ba unwa ase tam ir digra mi ora ke kan kan qwa ba sa kristo ku ebi ma kha men ska pitalit ba pedesta healing center sa prise sa khis na se tay ku isa ka ngara khona lo khona mi ba ida tam i sitting i ba ka ali kuru an an ske ngudir swarta qaza qaza sin qaru ma khwa os ker kitisa tami ina qisa tui tam tam hu koro kwese koro koro ina qisa tui tam tam hu koro kwese koro koro tamas ke yu dida nera ngwada ngudir swarta tami ina qisa tui tam tam kwese haga tui haga ngani ali kuru an an ske ngudir swarta nera ai tam sa khu kaisi kai kangas abdu pejol dira ki isa kabukhan as ai tam sa hurami tangi
1: kan kan sik tain laba du ngo
2: thank you mpa
1: tira karuti au se miki stastina kan kwas moro dimire
2: kan kwas apipe du
1: abi ukuze insida me use miki skinga ba goqonga gabe ichitha ai qure camkose cuica maka korokose camkose cuica maka ngani chenqa

0: ndicamndisa icinga into amanxwa nxa sike xhesetsha kuzachitha ndiba ayiqutshi nxa sasiwanqama sendisixaqenxwa simorodimile
1: xainxowa sixhetyele nje kumiture
0: xayichetha komama
1: zanki
0: xobaye ndekitorhamasa
1: cao xwanda besinayike kayixxonxowa ke umaxomaros aploniyanonwesi awutaholete tsira je omsaba mxoba bakuha tsira ke warakatsuwo family lemon family ngire qami qayi sike qami nqunye family fana kada kacha ite kimi kuna nto qala nqunye ke family san anzen kono wana ran an an tiko sa ze ke rom kapili ke kerke pi mude screen di ti mami group sti qasa na ran an an tida ke family na ran an an tida ke ni tri ir qai bi om sabani nusa wadi tin ka din aroma da ro ti ga wanga ma senda khamire qai na khai sa tri qam ngona nani koro hu koro koro saba khabara gira ke wika kwasa khai na khai sa tri qam ngona nani hu koro koro si ma khami di gaus akhnes nanu sa sa ro qama sa ba khamire khai na khai sa tri ha ka tri khai sa tri koro ha ka ha ka sa ba khai na khai sa tri ha ka tri khai sa tri koro ha ka ha ka sa ba ai tan tan
0: kan kan tsai sa tsa dungo
1: sa tu hon tina
0: khira kharu tsine ba qeng kwa smoro dimire qeng kwa s
2: qeng kwa s
0: in qob im kya khom khadu kya
2: ni to fo de jo gor an an ka an ka sa di hiara am sa kha ta sin ka di ozi gi ngai de to to han kha ba si gi ni shi ne kha ne a sa kha ne ra kha yu le e tu ni de to to ti gi ngani e ni de to to ozi gi to ro sa ku si gi ngai kho ka di ka ni to to ni ban ai kam sna o am sa ra kha ta sin ka ko di ngai de gi gor ta kha i di to ho ne ai kan kha je kho ta sna ngan sime pro kabo fije chi no mas kame no mas ya diga kasa si ben ngan ta ostro ye khaina khai se tui no na koro tui no na khai se khai se hun sa
0: kamka kan kan sipa yang apa dukungo?
2: Oke, thank you.
0: Kira nama karuci kuansi askas tuas tak tanya kuas moro dimire?
1: Tanya kuas, amu betul. Tuk tak gini ceng anis ini ngunair ha au kundi. Haus tu sakurung an kau. Helega kasur au kundi anis nahan kira kane. Lese ke au tanasin hobi omsi. Ong lagi au tanasin hobi omsi. Ke buran broki distrat nga. Kau mesti sing aukun di house, niya kasur di aukun house. House kini naik tak, kini cua cua. Tinggi helaga kasur ane sehan si. Nama dia nereng ane naik abang ngapa? House tu kena nama aku sa. Ang ane si guru tu kasur kan aukun mams kemana? Tanya sih sa urut mesti tu.
0: Kan sih tanya sih sa duit uang.

acamtisi nqa ncaha inkira qoma nqa sike khose ish nqa sacamtisi koro nqa hilo nda qoma nqa sike khose ish mali saka nqa ni ish pasi khose ish nqa sa obab iya ausi rosa qwims oms ay kuviki lens nqa ke hap obab iya ausi rosa qwims oms ay kuviki lens kuviki lens nqa ke hap tatayin arsa uan senge somsen qwimen ngaisen khumun hanen nahin sorosen narang an he ngaparasin am hai si amski okay obab ke ki ausi rosa qwims oms ai kuviki lens na hatin ki somsen qwimen ngaisen khumun hanen nahin sorosen chi a akunchin ansapin narang an he khugetin qadin aroma qwaske mai de maha khabe idagi sms ko khwa khwe qwas nasa ni ma chainga chaisa chui ngani ngona hu chui chainga chainga koro chainga chaisa chui ngani ngona hu chui chainga chainga koro qwas ai khamire tasa si aroma timama si qas tiki free tracks ia tsara kha ibis amber pos tamas kayo khrun torang tsaripna Karib di tarung adi ngani khas. Ngas kito kubara kani. Obayiko ha umstaba khukis. Kaisi tari tari sa sito kubara kamire. Ndeta ning ase ma kumas ay. Ti mama si kas tiki friedrex. Saraka ibes ambar bos tamas kayo khrunto rang si karib tarung adi ngani khas. Oms ay king obayiko ha khukie krisi alda friedrex sa. Kain na kaisa tui, tam kaisa kaisa. Ngona Kainga korohaka, kainga kaisa tui, kam kaisa kaisa, nona kainga korohaka kumas ay kamirin. Obay ki oms ay kuha kuge. Ausi tiki Friedrich, toho ba, Krisialda, Friedrich sa kami bari. Kamdisi, nona ngahinda, kuma, maske kusish ing asa.

0: Ari xa ndonqaniyile nto amaxa usethi nabaxa inkwasi marodwa emireni. Xa inkwasi.
1: Xa inkwasi, omebhuti, omebhedu, toko bada ke kure awera uang. Pirin tsipunzi nani kure khabe 50 kure na ku kabika ha e. Ita kira uang au karitani. Kure pada si kure khabe 50 kure na ku kabika ka a mainzi. Taba kai tui ke a tai ka kauko si tai ke mut ni ha. Kadi kure ita ke. Toko bra uang pirin kure si aninzi om 18 kana na ni monsi. Ita ke ngadi kure.
0: Chidan, unu kan kan apa uti ne ba kain kuas moro dimire?
2: Kain kuas. Si hangis kene ra kuasa oba an angre kato da kuto komen kam sa kung kamika oba ikie ko ha so ako months ay isto mar 37 dah on oba ki a uti koma ko ite matiyo kasiya si da ite matiyo kasiya ay isto mar 37 dah hilaw stratinga kuasa Sasi ams is gega Manuela Ohurusan Hami e Kaina Kaisa Tui Nani Kaisa Kwese Kaisa Kaisa Kaina Kaina Si Mami Oderland Ariseza Gal Hami e Kaina Kaisa Tui Gam Kwese Haga Tui Nani Mona Kainas Ai Then Rangua that Tina and Hami e Ka Kaina Kaisa Tui Gam Tui kainga mona, tui haka, tui sei. Tei kankan.
0: Kankan se tae tse sadu mwari.
2: Tanki.
0: Klaro ngang usip ngare gyogo saradi kwasing ang anhun abaha am sakhu yada. Kankan simire kaha gwain kaon ka, kun ay idanira kadi satarda kwas kan kading ap nga ay kung se kada. Ne amrosa kans akhoyaw ne amrosa sara disa goba amre

0: Hun er rundt omkring, og vi har kysset her rundt omkring. Du kan kysse, du kan magge kro kysse, kan kysse, du kan magge. Nani kan ikke, nani kan op i SMS. Lena, ngaba kwa SMS det ida. Nauna SMS det kommer iba. Ngaba kwa, der din kan op i kwa. Nani kan op i kware. Nete, du kan unge dig kan arbejde kun en kredit. Nani kan bare kore basse. Kan man kunne kure kan ona. Kan vi kan bare kunne træ bare kore basse. Kan I sammen stænke os? Thank you. Kaisa mes thank you.
1: Moro khaitu ko abdi.
0: Kai khaita ko midure.
1: Kai khaita ko abdi petrol fi. Ara to go ba tsare ko ngai ka sa khang aire o gonja par sikuri kyame. Ngata abdi musi lo ti fler me ba kom ka tsira ngai sku thank kaisa. Ah sa ko ke tipa ka ngo ko ga be ke to tsita ngo sa ko madin ho go khaisa. Tiba a kaira sabe sa tsa tsama a gape go e hatma tida tshinghong sa go ise ke kai go ke nga tsa uba nwa tsara re tshe kan kan ta kira tiba ba tsa manga me ka ro ma tsuta to go ba mire e sa mama no go nwa a usiro a Elizabeth Fleur me sing ke koromi a ma sa kan ka ga nga tshe me ba ba treating wa ba tita nga e ga tsa uba gore a pe laudi di tsuta to go ba mire tshe di kho ga kon kan e re khom di tsing a yong dinga han kha tingo ri tsa sa o se Antonio ene ka risis a tinga o ba kawe ise ge ka re se tshedi a o se normal sis kan a ho mo so ho tswa tsa ba ho ka tswa ma sa ding kan o te kini elo ke tira me a ta sare ku tse a ta ha ba ku tse a ta kuma ku tse a se ku ti a tire ke to bana wa marinda se a ti child en ka o se ka ise ha re hele ka khon a a yo di tse khom di nga ha ka ke to re ke ba netse ku rong tsai sa do o ma ris ka ka ai ba to nga re a fit kai
0: kan kan sikta inga badu ngware
1: papa
0: sadar da kwa kan ka di moro
2: moro balbi sida dida isa plomros mama katrina es kontare bo ngai sena bo ngai ora de gro mi tomta gracias ko e khai zati mama kaisa ke ngai vi tomka ke sa abuta papa siko ari kan ko aka hibes tas ko kore Hai basita. Sida. Sida boe tsin angu se family tsingirami. Mama keza ke ngam sidi. Sa omara tsingirami. Keza ke ngam sidi ngoi roti. Si sa karon hoan. Kirami. Mama ngam sida kiati. Kongka kiati ke isa isati. Si sa pakai oganja sindi kurmi. Isi kambulunga ka. Mama. Kongka kiati ke isa isati. Si sa ngurumake sindi kurmi. I think I'm going to say that.
0: Gang gang sekta

0: qenqaba ra khore ba tsika diti one tina anet aina anton puchu tsika di dangiro hana adama koi kiske insa sa ta taxisa umatira me moro angle bi toko bara ke ati baba ba qenqa khanqa itsa ra khore ba abtoko ba qhuba qwi ngi kunna sound tsi chai bire ke qamdi se korong aska mang abdis ege nqa ke Ronaldo bebe ku baba ngipti wa ainda bianga kupaski isa nqa itsa tu ke ngi khasa tra qomqanti koromi moro wombi toko ba netses ai tikun na tani kho di bare ngi khatra ngi se ma tanda ko uvites Jeroline Kop Kapner Jerau ngana Opet Nganap Junior Jetro Uvideb Auskat Devet Ausimina Devet Ausi Sialna Damase Stikade Steven Damase Ausi Libarone Hare Insas Adar Taxesar Uma Jetro Uvideb Alkam Sakunadukuro Kanke Okay Nebat Alkam Naoba Insatsesa Umare Moro Outreva Tavise Mahako E Kavise bakunga ta ibare ke ndetse ndi ncam sape na ngobari qara tani qasa na ra khore ba tse wa da ncam ncam sa qasa bara qubi qan qadin hoeben om arisa a khopna du qayire wa qaye edu spala mcuke di sitse qam di sitse qincasa khoma ithi qabise bqako okhangile tiske uma lauda matswisa qa qume qhari bakunga di kuro qan qise ke e tani qwas ome bedu ndetse ike oisa khoe uya phatuwe nguri bako qaro bae ome odo mansi kuriraba abtoko ba homsi kuba khae du khunga se se astesa doko ba abatsin kurin kharen khan tsware ngomdo mhansi nang ai khas om aristra usa khosa khunga du gro kan khe moro kaisa mes Malcolm Swartz khaya academy apna kan kan moro Malcolm isa tsesa wa moro ome pedu ausi nana adonida beleni somses ke tamdi se akang tsas ka mang tsai dis ai ke kuri kha ha e tsika di hwa ka ntu na ra khore bai mama sas au si pelele somses a ke nqa di kuro tsan tshe ko da nne tse tsna i da nita ina di tsa tse tsna a tsi kha mi da nko ma di da nne tse sa qung qwa tsa dis ke au si pelele somses a kuro tsan tshe se ke e ari ra nga au si Julin sal insan nga sa unha istes a doktai sa diski ausi anki lambert sa koro kan khise ge e tain twas ne tse ide ge do khuba ti twas a paula christians sa tain ta para khore ba nai sa swabe ap to khuba khuba to yung kuri na sa un si tsai du se ida hwa isa khum si tain ta ba in ap kara khore ba du se sa to khuba isa re khu ke tse sa kuma khani tre di gra me kai ngam kha koro kan khe iske ausi denai aba ko e ausi denai fisher ske ngari go tan khe moro au bedu sauran a khon khatran ai tam khamun abaran kuriran saiben apolosen tarus wan karisen skinin khwa kun chin kha ausi abis karibisa khon ngari go tan khe che khadin ga insina insasa ta taksisa wa di go misses ke ngasa sida ngcoyisa nqawo uma libertine rowena siskine tse uya phaqo inguri ba konqaro ba he 1 qain tsikhadin qulu sipcuba da gira khore ba du omitaras ai visagin kharisen losparan rowena sin kausen tsin din ons nakuro tsonton qaupke ngomdom jonas visagi ban qori qubisa go amoro omebedu ausina naskine tse kuri khaha qam di se akang qasa ke kuri khang yama tse qa in tu nara khore ba he qasa ome dodo somsep tswas au se tani somsep tse abudi berlin somsep tsin ke qa kam sa khu isa nga tse sti kuro mi satrata qas tani ka di moro tani qas tani qas
1: to khuwa da ge obay johannes haikani Auma tuat mengam makrita haikan. Tidak auto gurang nuas o forum silang.

Kaintaha nai te sa rakira kore ba Cristiano Suarez nese wia paku inkurba kon arobai as nai te sa inzaku na koka Malcolm Suarez ngari kuro kanchi.

0: moro midre.
1: Kai kai da ko midre.
0: Kai kai da mo bedi. Mm le tshe ke do hendi spa spa nga ngom sa tara re in ha kha di tswaro khena di aba se sa do nga ya. O da ke do khena de tsain ka khana isa o wa re di kurumi. Sa mama kansa free tsa aba se ko yung di sa abuti kha di sa go ba milu ra ntse. O la kan di tsain ka khana isa no sena di. Kain tsa a tu do o wa re di kai se ta ke ra kan gan ta tsa da go se a ngi. O dma go ye. Kana de kam kam sin ti a kha i tsai iramenge hele ka hindi sa si hayi umkhansila na siti uwa pia farm coaching na funding flow at cause sala ke kainti sala tore ba kainka ka tse tse ngwale mme be di kainti
1: kan kan sin sa tse sa duwa a o me badu to khoba ta be de ba dire ti khona rigiti di fo Jonica Peters a bedu wa ncava be ba Jeffro Alda Saibes au si Binky Kainkos au si Settlers au si Suriku Scrivers a kaima Amanda Jarski insa sa tar tak sti kuromi Moro bedu tabe de bade ausin ubero venasis Antonia Jar Renade Jar Paula Jar Delin Coleman Monica Haxkian ausi Margaret Nguas Lenda Purukha Ngaubes kaima Amanda Jarski insa satar taksisa umati kuro kanqi Moro Uampi toho bare kinetses IT kun kharan ai Ruben Uvides Mari Ruben Uvides Erwin Uvides Uvidep Aubasen Nehare Rapula Nehare, Miki Sarah David, Miki Lady David. Insa sata tak sisa uma Jetro Uvidepke. Mari korokan. Kris sata tak puas dan kadi moro.
2: Oh, mebe. Thank you. Ah, thank you. Kapa oda geto kuba kain habi o kai sensa ausika ke wira ausisa ausi marcha ana kube Williams ke tok tam gising korot at ay genani ti si hung aguri kati ausi ka ke tok ihan ngay ti si gira kam ay kuro kore ba iti ngay sa kyan ngay sa na tui kam tui sa kume ire ausi marcha ana kube Williams ti kuro mi sadu kans ke ti sadu ti abuti Stefan nest uira tsin de tok kuro mi plasa kuti karo ihan ngay ti sa ke oi sa da gira kumkati ausi ana kube sa kuro ayinta ke to dita maria kane da tita ke to kuba ausi Nguma Marte Hara Sagurumiga, I has a gratis Uarit Maria Karisina, Titake Ausi Christine Corretis T is the Kau Kutina Gromiga, I has a gratis Aruto, Uhari, the Gromit Tidagito, O Lucia, Tuakut is Hastina Gurunai, Oman Lauta Matui, I has a gratis Uarit, O Pietra, which is Usakos Nati, Ausi Herlin, the Kurusesti, Ausamin Manus Tin Hadagito Kurunai, Titake, O PS in Lau, Ausi Rota Usagurumiba. Has addresses at Tokuba Umari, Ti Ausitina, Dombulo Tomaco, Sistina, he has addresses to Kurumibati, Aubank Oka, he has addresses at Umariska Umari, Oba Eti, Tina de Kurumiba, he has addresses at Umari, the Axel and Sankum Cruz de Maria Canesa, Prince Doknure, Angel Vita.
1: Kangans.

0: ya ka do ngone ka ngop ngada ha di sing ngona ngai ron da ma ka u ada do khoba netis ai khadi a o ai sa se e timigis timigis ngomdom judy christa freeze ngas khadi khoba ngai ren ari go ya phatu nguri ban aro bai hai chi ida gira do khoba tomta ches ko kaise chhai sai khaisa chi e go ngomdom free ba do khoba ko ka do khaisa e chi kan kan da gira wa ai ha ngami chi ko ma si aroma khoge a no khoba to khoba kwi ungi kuri na sangwere e amadi amadi e di baba di ausi ske ti migis e ke sita kau ba kwi ba ha khoski nga sa khoge inzanga ite sa unwa ngomdom freeze a cresta judy freeze omkandra khai kuni kwi nga di di kwi nga di wa chi du ne nga du i kau chi nga du unwa op chi tani sense instaru ge kai chira kaira ko kairas nga ta ni sin sin uba wa kha sa ngam du da chidra ama kwan ta du ti kap kam si ba khu tira yo goro ti was beauty nga ba bis chi ti da chin din on sna goro kan khai e chi goro kan ka ba khore ba du alberti albert elan sna medag albert marisa albert marisa okay, neko kira ne madaka atabe de view man ho tare si matin ere am se albert da kito khra ai tsina ngoi sa se ngaba islands nga albert insatse sa ngwaren ai da ginin hao tsina ki khale o sin asa ko magrita ngauses nga ngaba om si du hao kon di dan anan ngan kha insatse sa umhare di da mire satata ko stan ka di ge moro
1: moro
0: to
1: khabare ge ngai sa ku kuna
0: Saturday class, can you get my class?
1: My class. Talk about it, my man. Come quick, talk about it. You say, Adam Magna, Mutinga, Santa Grosso, you say, Summer, oh, this young man, pretty, pretty, can go see anything. See, don't know that to go night, you want to hide it, pussy, hide it, pussy. Thank God, I'm like, I want to know, egg at right, want to see Sapusa, okay.
0: Gangan.
2: Okay.

0: ับแต่ในสิ่งข่าวกูเรียกครับจะเป็นลากรุ่มมีเอาเสียดัชกิมแต่ในสิ่งลาบังเขา
1: การการสิ่งเสียสะดุ้งวะ
0: ต่างกี่บ๊ายบาย
1: บ๊ายบายngan musib ngareki kawo do saradi sauko satadak twas kan ka di pahago an am am seda tharo sene kanu den wako auma hil de konte skine te wi apha chu inguri ba ko aro ba he siko khoise di se kuri kha agerta hina ni fasti western kondes athira ke koro ami aspalam ngai khanis chuwi hu chuwi sa khomeire adi chokho bam sa khoro kan chise tabe de bade tokhbare chipanka jar swarts vetpoe ngwede matruos aukhuna kema amanda jars insa sadar dakhsti guro khom a kainko as tokhbare ke tipa baba kainka khangai chestira miba apo waqe kha khuba chaedu che wa insa khun chi kain kao badra khore badu a ims a santos chi santos si amai se tong ap chin ge ngari guru kan chi baba sap ki ngai kai et ma khwaid ma khabe insa se sa ngare sando city baba insa ngai chi sa do ngare abudi to khoba kan ka ba khore baba dere abudi johannes akivi william city ausi lorencia namase sina ausi kages hagana sa khungadi guru kan chi to khoba de ge ne ses ai ogo e ti baba ba kan ka tu ba ra khore ba tegui ke me ya tsike ngaba go toa sandos ta ke tsida ke ti baba ba kan a tsida ke khadi tain ta kha tsi thae sa kan che sara khore ba rubi tsi khadi sida sim di tuan china a iske pobi hanali kubis kubis ke tsase kubis e ka sa se khoa et ma tsi nga khoa yang top ke nga khoa me dra ba moro angal bi netes ai ike sida ri ngori tuan ro sa akwaro ba huya phatu ngur ba kon aro ba ngapke valentino kan kan roeba apto khoba khoba tsai tsi sang tsi sa ba ba person roeb na dikoro kan tsise ike e ausi through the haymans ausi through the haymans malaga drais na ausi through the haymans tsi au wana e ausi wana e ngakha gura ke para tsangwa tsi rasao sira kan kan sido khoba mire tas arma usi wanas thi usi through the haymans thi kamra ngaba malaga drais na isa sata taxi sa saro na to khoba umare thi aste sa thai sar ti guda to khoba mire ngai usi kan ke kaun do sara di sa ku ba ha ko am am sa khoira ke se kai kan kan si ku mire am ta sen si ku kuma kai kan ka chi kom ka ai a ha wan u dinra kain tuna kho ta bada khaisa oron nga da niran khao chi da tun ai ri kao of culture and we practice and I've seen one and I come by see ngaba khunira khau kharu khabe kan kan sida mire sida ngaira gro mi se timigis e kau bada tui ba ha kai kois e kai se da ngams aman u mu anu ngami e isa khudra hope ngap arumada anam timigis e kai se toi khuna toi ngade di ngade ma ka ba de ha in oaira sin aigunga ida e oka tirami tao quiz aski ari go huya phatu ngur ban arwa pai ha in aski ngomdom krista judy frisa sida gi dokhoba kai se isa khun chi tabi ka ba khuwa chai uru se che chai se khade ka ai si ba ngana re kira kan ba do khoge ap khoba do khoba tui ngui kuri na no khoba saung dure e che chai dure che ha ba dare e sida di tang se kuri hais tida mire kaisi da gyang namdu sida gi a ming ung ti de ngai da gi ming ung ti de namdu da khaisa ko ge as a ches ne chesa ngai ches ko kharu khabe ne chesa do khoba no khoba oisa si si wa insa khuna tra khore ba do ko ge an namdu da chi ngai ngami ge ta ches tina a khoi kha kho khoni di de maske khoi kha khara khara di de tida do khoba di me ki sa me bare namdom cresta judy frisa sarudi mamas oma khoga tanstas chenge goro la ma khu tan ka khang ngai chisti goro mi sarudi tara osi kundaus alvina tanstas si sarudi tap ti baba karal tanstari autoki chenge goro tan ka khang ngai chis osi ti goro mi unka de ka osi ti rami mi gyan ki thai thi de ki de tu da osi ti rami chi rama ma ngai chi chi sa osi ti mata ki sa mi ki da ki di khabe da ki osi ti tura mi se insang ngai chi sa ngware osi ngam du da khu ki ha gu gu sin ge goro ngai sti ro ku thame insang ngai chi sa umhare ti ngai usip ngati da pe world

Rodi Dubra. Wana MTC ske MTC content creator award yenqanza cam odithi cam sincancanqa group demand abaza kwa anqanqinqa msiya Ramis from passion to profession dias qaka ayibazinske Namibia the digital khunqutwe ichazi khonqana umkhenkeza thinqa ndiqinqada ne sa neske nili manda baske cam dija kanqanqa nira uhase e neske ngali ikhunqube ichazi nqa khona nira xhubamba DC xa sincaka rona khunqondo sikho rona kuri nkoze hana in aitu maxhumezen ngazi bi SMS kini ra season uwe yandira munqameze iza nqa aitu mabazena xa kwisha imwe qanwe isipthi nqa nqa kopni aze iza xanqa ziba kuri kuva nqiso wapna ke MTC sti ngara kup nqa ngara kuri di tsabi nqanza be eras mas nekundi bagro nqa khona hiri nqa inqiza senqindi brand and season ya hoqa denra kahun abna hoqala xa hoqa kahun abdin qedra xa hoba nena xa zo be pinqin xa bab carlos kuri raptina kuri qinqa timi enge nira hoy mai senan dis ein a ebe morasa account duba kho mai sen se e www.nemtcaward.com stoba neri enhomi anandi gromi ngari ichu ngapki qhawe hayi namibia apti khuson khazi pchina ngaqhu ikhunu bi khazi qeli no umkhin gaye digital ago kwendi ku aroma europe din is akai audio kuru companies falls wakandi anqanza skira nqinqa ku dc din what is it this is ngaqhu qhabase arazathi haka skozi ha audio kuru qhega qanamza twitchland nqa falls wakandi ran abecwingcayi koro disincwa disina sisinga araza Deutschland inqa camqwa disichicam disinqona camqwa disichimona disinqa group na abaxinza cabi qanqo ku chicwe marti disqanqo ku chicayisa se chana ba ha nguzara qwa maga ade nanqe bqara qwe odo na Volkswagen dimigo ba optogromi qipke charisin apa ihu minka di de khabin qaro chukrum na companies ke qiza nguza hadi ngibhekoromi niziya ntana kakwisi tukara sar tumtum ka niziya ngharku bitu ngap aru nsisi ntide se wa brandan aroma khaiza nisiza ru ngibhekorono go bang aro timi wa nans naske aqiga sin ran umkhin isti ngukuza aroma tineski ne ra qa qa qaisa nqinza nqinza thi aro sonra turi de diza tinisi soro si tumtum sin hurun hona kai verde pinai qide go akuru ngabo ngiba ngiba qhari ngoko iqhiza ya ngurun ukuthi abakwa ngobe qhapi nasina ba ngari e ngiya ngobe kha DC na ngudra ngiqhaba Atlantic urip nap tinira aqo ngam ago Argentina ga wase ngona DC cam ngihuru ukuthi ngap na huru ange Denmark an aban qhaqap ebi guru munga ba iko huru Saudi Arabia ago go hansa dra chesti ne sadra chesin apna ba akun amskaud na ngin uni tsogo spain diga groko awu ntiba ora go ba ngin uze tsiki ngali nguru ba go aroma tsi khotwa ka verde bi group has na tsame khais en kwa kha khaisa ne tsi go hanga ba go tsika tsaisa khoba mtin huru ba uans ka kwa spain wa go ngaba ya ka disi guri ga kho a vozina ngaba qare ba aga zikiri wa gaze nas ka kwa bi ngaba tsam tsam di uraga pian cam ngaran hoib tawa ki dane au ji an huru kai verde din ai ap a bubista ap jogoro min hoib di kai di kau di hoib na de na de ge asa kau kau chi nes na pian iba ni Lionel Messi di ngans Argentina ap au gun monas tois ap dis ai omgo bubista ap jino ba gun aro chi min na wa chari na de na de chingi ngka kuwa kaka sin kati ngka na sin ngka na de agen ngon am si ko tri kau ji chikang ap mona tuiri ka kisa mes ening no bazen.

ngxale enqakamxenxa awu xaba kuri ndinxa xaba nqolo sasiba ye sisinqamxwa e amaga thi yinxa uri chapter Africa xaba Islamic qhamco kunxaka jire qhamqwa hiya uyin wa lesi khona kya qhamthi aqimel kunudina anqhun wa kayise disinqasa kuri ndinxa aba kurisa mali bago wa ngara go di ministry Gilbert wa Trago ke go mi khanhasa amasi go kan are de om ka tsaro ma go nga go nga ke nga ba sa qonwa sip tsi qonwa sip go upti nga ba yang go nga qobe sento ma sip tsi go nga si tsano nga an huru ma sip nga pti na ke tsaidi we Trago ke go no go ba mi nga re imi ntlo ke tsam di sinqane ntsasa kamancabi ndiza kuwa sinrhathwathwa le thinqasike xa inkoqhara unqasa paresicha sikhawunqakuwa ha le xipye france kurunqhaba inqi cha xare iqa inqare ndithi terrorists xaza qhanqasa xaroma france di ministry sixokomnquzi ngxaku ndisikhingqo zazi kunqhawoti memiqa xaroma ayinqasike nonqasa nqize nqare inqhaba inqi qhalekile uhu us ke dana nqhuni nqure ubdi ayinqhumi qhayi rwanda nqabthi cam xipdi dana qaqwi awuthina ranqhaba inqwi cha inya ranqhaba inqwi cha uyiba ngxonga ucupna rebel go khoda na ha kurisa democratic republic of congo ba host xaba go xara gaqwi eh washington skin hira wa na qain are na mas ba qain are dia khaza guru qara na hira m23 rebel go linqa season are se inya drc pd kaise kai khuni urupchi call town dichi medalik ikha hanqai anga qoda na haba ndawungaze ngale icoqodi ngale ke UN's dicabing answerben chi UN's dicabing answerben na khunqwa ha khabi Rwanda ba ngale khanas M23 rebel kuqas xasara ncuhu DRC ke kuqalam odme US dicunqa go cuichara ku a khabe inqan nga ame dangkhardi Rwanda qogu hade khanu unna chi cuichap icuha seguro qaran a ngari ichara go nqa go je kasapo khoni uri in homi khai ngap ai cuisa chin insti ainu ap chin malik kalima ap chi ipti wa nga ira dana posko kayo po chi ha go e ngori nga je usa ha chi kurum oto ma kin ndi kilo gram go di khoni uri ya 2 million US dollar ku qhasibo ngaba inqosi chap di DRC bahu kasobo ngonqure enqume qhayi chap kuze kuyasiweni cham wadisi chi cham di sinan nqanqu group di chwatwa sinqade nan group ke Rwanda di nqanu bora nqabi nqume cha chi toro qhama ku china ngali system sa mung am aroma o group di nqabi ne kasobo ngonqure enqume qhayi ngap china European Union sa khara ba ye ku ye adani adani sa titoro qham on hanqa qanqap di rcp di ba going comes aroma ngada gani ngon qamso qi qon ge karang qona hagari ga kisa mes ning ngobazen

0: Kanti tonqaqiso me.
1: Kanti kanqa ayibawu kanjani? Ngizase kirkeze se kamyapi Christian Hawati wozozahu. Kodwa kido arini ha if uira primary school arini ha awira ndinqo sika goro nkhankhana. Nengqoske ni school dikai haifina kani ha ukacha. Chi nengqoske ne 3 years ayibini ha. Onganqoskan ka awira naka sio onenkhwan khame. Pendan gene sesta kurihas skolitis. Si kama nabke a toh skola to ne tiri rodi hina tuana ninghae ngai dihasi ne ginghwai. Si no kuni ha pendron hina ninghwai kamin tinge toh baha kogen toh awer na koren kare ha se si tui kuwa kuang aris tinus na ni ha sama tiri kuira pay kamea tin pas na toh siri. Si lagi skolos tin an naga defusal tin an naga principal sa mas an naga toh kuroh macan an anta.
0: Kangans.

0: Qinjiqin qabqiza me?
1: Qalqa mire.
0: Qinqa qajiwa qiwa mire.
1: Nga, asura qanda go. Ane qata, qanguro ina da ne qaqa qabbi. Firinduna sini uhañi. Nga yi, ikbira ki dhukuro qanaro qawti. Qariru se qatla si roturo qoro maro ne. Nga qab ma ngusi ngiko nata yam sini haa si qiza olo. Ora qe niri qoro mi. Da, firinduna sini qaqa qaba. Ngab ira giga. Farum di kumusika uwa kwenna ada doba kwezi ngongaere ta kwam guri na da a timone guri na ta o farum di kumusika da uwa kweda ngada firin tuenda ste July o da ge ta tradisna ato di visa hu a ngonya ta kai gyo na tawa ina si ni kumusika si ni pabada on legi di gahao ngisi eviction order gani season bada I mena landros masiwe tinghanu ai kau ai kese me kusa kuwa kawe ti unge ni sei kwena unge se han kawos ke ti kwena ngangare ka tenju kai na tingus ina tradisna authority di karaha tomas ke a kwenda miba miba e kami I kasa si bada dokwa mare famu guri ngona guri na da aha as class ikumsi ba oresa hopai ams e twini has in house tinu mutumaski ina tradisna authority di tinkai ni qawu ni qawu me di it mas ams it mas in the new house net nga tui khuros ams it tuski di ndo ba kwena nga a sita tsara di mi ba here musa si u ha kwena ki di ha so ki di kotara nga nga yi di guda do ho tsatare Kalau begitu dia juga, si kena ngah pasal juga koroma. Kalau kita kau tanya siapa orang?
0: Tengah sekarang orang.

Ya kaimera ai kain chekang ai kain chekang ai dira auga kaisi ding ara auga di kaisi ding ara tradion sina kaisi ding ara wado kaisi ding e kogno ra ke kong hai chekyo ga nok ba sada ding lam sabendi ba di amtama amaik mo ngain an geniao ngam son chi go wa tri chi kaus e ha Habe no stets anything comes away to come. Madihaberata Madihaberata or Tassi Queen Lara Kanyiki H. Matin Latassi Sadly, Tassi Gun Latin Latassi, Lang Okogidma Habet Kitassi, Yara, sang with Lakay, sang Lamsabet, Tassi Tabet and Maru. Call your daughter at working up a Onoha Tassi, Kirkup, Hatripkir and Latassiba. Antobira Tassi D. Satstabinida, Satrop Cacas, Omstranida, Oro, Oroi, Caca, the Gudamide, Ojabe, my gambro pop, ya, mo de Huran or Hatiran lab. Labke satstack and a gatat of Siratunto, Rankwato, Ipra, Ipke my gambro popara, Gobin Oi, didamide. Koyet kati madira cha tai khon armat sa a dit ka kweti oira kwe eram tiko trip kira papal ne kwe di kamro ko iera ngai ngai madiko sin ngai ngai kana ka chungwa qais is kham aroma yasa o khabe ho yap trip mo kamro ko ngai kara ombe o ai trip den ombe ai trip den ombe ho ge da da ibe ibe di tawra se cha nga ma ka ike a perek kona ko bap nga Nidira Kwekami, the beautiful thing about today is that you get the choice to make it better than yesterday. One hang lamsa si insatu hu in it is ams aike, satsta wink winshan aromaya, satinira karugoches di masi pliba, netesan wink winshma, nida karakarakese kaisa. Nada gromi kama chompti tago goi, ohabetsta netesa. Points than points. Then at some point, Tonton Tirahon at any point. Carugo chest to chomp. At good Anagamai, Ochinida, Mac, Wins and Twin. We get his yet starts at a cook on my chest, Lisa. Bring ever since got to go miser. I eat my massive casino and am. Mama Garami, the beautiful thing about today is that you get the choice to make it better than yesterday. Carugo chest. Kane madi iyo. Onde chesa. Aintra. Ngore. Ngoke korele. Kan kandagira. Satsikami iki kai. Tige nok ama kai. Tigdo iku iara onip nga kai kawa ke ike. Majizuko sepkan kubiba. Ha ama di tig. Ngao ma di. Ti chungcho di ti chuin. Om di ting haiman. Om kai di. Ndi khakarang. Wa. Okhabet sta. Sama sip yara le dira oni ka anina chip iba madre di orage such good at class o yesu ure ine masiba itara tara ti tunimi sida de unku nga tre ka maba aba kun wasa dra di cha khabida wa hu qaba ama kapkine hu yaba sagub ne chesti khatlas ngani ran wapna nida ada Watau drachun Haraga Hutau drachun Indi Taisakaninas Chichon Tatuis Nakanagamas O Tomisab to Bakurutan Oto Ratira Karatarati Naup Nathabis Oga Josa Kamehabe Kanaga Nos Titra Omsa Ubat Akiri Kanaga Joski Oga Josa and Aromahuke Goresida di Kaukuchi Sida di omdi. Chikaga di onchina madiko se e. Hum do meha taisa. Amaga kuke chonka kese ak taisa kuke. Kara kara dare ne sa kup mahu. Wa om ariswa stabatini si sike tom drasa jesu. Ma koi wai daba bindira huya ba si sike tom drasa. Kuke oyam dare. Sa tut sa zida di kain kahu kuke. Amen en. Amen.
ngamsabade aqhasa ku ngamsabade aqhawo to Kristu pinga qabayike ku nqaqha nqam nqam nqam nqam ngocu ngocu ngocu ida letes onchina ko taina ngipna sinqaqhada ana tena da sinqaqha taina sadadi ngipna ida letes ams ai oisa siya qhaqha qano ku qhaqha sithi uda kuyi khonsina an ti khomeng urubaho oretare e da khomeng khare xa unqa xaxa ku dira khona ti tamo se sita dik top nqa nqa sang aba khuda nira unyi ti nira tsara tsara sang khaka amaige yesu ti adi ku ge tsoka itimi ira gira sa ku tsa ceng umsanira ma ti ne ceng amske ego kishan oisha oisa ceng amske o aisa a ceng amske O isa an, o ne dira mi ta sa wip nga. Ni ha chung chung chi goro hui. Amro gung at goro hanu nga hui. Hai ming om kai chi goro hui. Ne hui hu madida niran wa ho, of ne hui madida niran uru dichita. Che korobe kae am che a pa khui ni khutskan wow ota ni khui nga ka uta ne goro ani nga chi ngwe nga khui ni etkuma ni ran uru thaka e that skin ngwe nga wanga khutke khui nye tsikuma ni ra netsiko sia tsanga khui ni ra ngaba tsangtsang khui ao ta khui nga se tsane di drang aba sonske au gatsike ngho sa sa ke ngwe ti damire ai tlops a seng ho sa sa tsike go ngwai kuri ka tsiko ha wisa o ntse na tsiko ho nga ngho sa sa maska yo tuke ho sa ba go ngwai ona kuri ka duga ha wen ho sa o ntse na duga ho nga ho sa chigumuka nera haha na competitions ti ngi kugumo chigende competitions na choga nya kwesa saro ha ya saro do ngi pa go tsaha masiskopke nya kweba sadu ngi kweb ka ha ya sadu do ngi pa go tsaha chipje kone chumba na sa otke ap na tsko ha ui hosap an gut ko hosap of an gut ko ha i ui hosas khabe go tshumpa khume tas ya khume ti ho sa sa tsini ran uru of ho sa ba tsini uri ka tsa se tsadire itse sa tsa ni ha faro dinge nga go tsa akho ba tsuma ni ran uru ka akho sa tsini ran uru tsaka otske maska yo otske khoeb go khume si khoesko khume ti Titsko Tipke ne kweb of ne kwesa. Ni kwestra of ni kweb tra kame munga siko tra. Kanshe tra dere. Kanshe tra de. How goes the drop? How goes drop? Toa tama torop. Khai da gine nene chinko. Khabe a toa ke ye tra a torop ke how goes the drop in a toroba. Otki zata. Oye ne lok ti dal ilek non a kai shun tra ke ne khu ke net to khu i nga khwep of khoi sata go khumai ti si ngi khwes ka qame of ngi khwep ka sia qame khweba itin ran oen we sat ma si skio tin dal ka usa sat in a qame di material khiza itin ran ka u ka tske fol khande qame umi of khoi nga si go tra faru ne ngi ska ska ma si skio kainti ni akwep tsa of course ka sisi go tame itini sat di one di baba sap of sa one di mama sas in satini ran uruka sat dina kaimati kama mi nga sisi qat ma sisi yo ni ap na sisi go ta kanche duran ngong ate kanche du gira kade ne di gira khaba mi sat go guri gu di twa de ha uwi koi Tuan sina tuko hon ngay, dida ibe mi kaba. Of tuan china ton ngad mai. Ngapke of ngaske. Ni ha. Kwestra sigur kame.
of nya kwep kasi kwa kame. Otke sata net hun pran aroma yase, net ha masi pran aroma yase, sigara droman nga karuha kabat anaga mase, of hanabin ansis kayo, of hanasinin ansan ayasis kayo, didatin at kame, hen watriza, of didatin at kame kose si wa of masiske oda didasna hosaya ho wa titining ayhas kayo of titining ayses kaya oda genera kausi timisit kesacha farode ngena kutna of masis kayo kame masis ko na kabe genisa nets ko kame umin nasia of nets ko ngayo ko ngayong abakon ngayong ap nasia nasia ngungo oige neko ine ngama kuhatma adan oang udimire neko ine ki ngama kuhatma neko ine ige toko how dropped in on her Haup hat anaga tloe mai. Huygine. Tige asvare. Umu insa ikinibe ngame hat tloe mai dma. Tida khanira tawe. Tida sinan ang hat kreza. Tida khanira tawe. Tida sinan kame hat kreza di. Okhabetske tawe. Ogeni sa tida khanira tawe. Tita mi. Oge automatis ngayran anibasun. Satske taup hat anaga tloe mai kakas. Tim amsra tloe mai. Titske ne how drop toad ma drop how deep han aroma hase net sikan la sikan aga nwan up gas of ame gas maska in wahu in matching or sata sata huhad mahabe chump han aroma hase how pat anaga going I say nihuin la sikan aga nwa otske soundwip na kisik tesa mwaba soundwip naraga nai chumha yatske sata How Nehogog Nehoinga going nice out. Nehoina said, Na Otske, how stung acrobat is near. Habetsky net sat how massive epra, satin and opera, how to add my drop, how depra, ot that an in night, it a so rumor so rumor van. Sat thing one night coming over, sat thing one night up. Napkin Nehuha, going night ma, Nakweb of Nakweza, each in the chunchuga, Wataga, Tautaga. Satina aka, sat in a kamekaga. Amagat can laugh in a sitting or habegi asvare nehue, such a humadma. Did a dog mire, did a dog tartare? Did a dog tartare? Ika ya neo, neda nepko sauguba dian, wow. Oye ika. Nes ngong, hosap naba. Of nets ngong, hosas sit. Beplanning and two hon tine, tuiguru ra, sigre honar, runasina. Dit toga dit toga nga u of dit habege hidden agenda sound sa khun genya saro de ferodin en agut ma de gamio net vies net ear like my yourself each man ha un ausun ita chunch kwa chungha nga msa se se chung tuma se ske wege net sata hang u kwi ayan o how drop dit chana satan on a cloud kaza how drops this Sadu ana how drosting ona paise again it's no u tamominga masiskot kon apna at u chikwes nes hana an u sadu a main how dro kisa masiske auren how dro kisa o otskin sata tunsun sata kanina sun Satan timing omkaisun dan anaga ne aramekha thom thom sa khoi u a sadu ana main thaudro khaisan u khwebnep of sadu drare do thaudro do wa khaisan u khwebnep neb ai of makwes ai ekka thwa patika ngang ade dura ta dren ba sunsa didita gira mi sadu to ko ne ao kama umina ngau gokheba of gokhesa of Sadu toga farudingina ap nga toga ngau hosas of hosaba. Ako igyan u, sadu taudro din una kriza. Ako isgyan u, sat amayin taudro kriza. Van, hun gasi hugay, van nedu hao, nedu hana hao, kamumin nga of nedu, nga hang arip nga hao. Oige ne kwesnes of ne kwep ne ya satka. Sam se ne farudenge ngai. Ngai ge ha a ne ba tansi se satka.
ana ge ngakwe na upa ngaka mesisi ngakwe insa ge chonchon siya kwehu of kwe iba ge chonchon siya kwehu kwe ngaba ye oraga ainsti kagasti wana ngaba ngwa nego anu o sasya nu nga panyo ra tinga nga pakana kan ngakwe ra defrauding ina sik tana kan ngwa matin ka ka neo ha matita kita ke ra uwe chi matita ke kire kong ngami chi matita ke kira tich tan ngwa tiche edo tau ha masun wang ay ban ay ngwa ora ay pki hao tro din una ay pki ay pa titakhanira kawe titakhanim exal ferhar of from vice that go can throw the sat in a comment ka kisa din to ugiti kung tamahan ay sinkation do gira diga ay sin do gira ti tomre ne arame ka kwe ne ngwa yige sadu a chao dro kisan u ti kwe sap kwa ho lady di sap kwa ho lady diana sa go ho kwe pao kong humis ngang ngang kong humis at kong humi of masis keo pren charles sa go kwa ho kwe sao Prince a con to me did satin ya. O habigin ne quen in a hooka. Mabat ogan noa. Tao stickagas. Simon up to quesi. Habit lans to skin yao. Sat stiff roading in the quesnet to her. Tan squiskin yao. Sadu did come in her. Habit in the quiver. Tracy Trace Cosy. Taya. New quesneske. Insti true material iya ngi kamo minga kamo sising ngai wanga iki off wanga pke quiz klasi si horakan ngai sa ngwa oita kira ngai di chesti sa gupke akunde ngami bebe ira koi chino ngap iya mapke nekweb nebke nebu harang wow chino ngap ta gromi kama mimis ngasik tanakan ngwa cheta metwa sising ngwa Chidu ke sato ne ao. Ne kararos ne tonaron kado ke kwa huwes ao. Di kwekha kwese. Kame chin aip di unip ka aip gong basun si ha kweb. Kame toa sin aip di unip ka aip gong ha aip gong si sin ngwa kwes. Insa no si sin ngwa ngwa. Di aop ke mi ke kwa. Kup kada ke maya aop ke. Chige kwa mi ba. Wa tribinity uda tai khoi khada ke khoi uda khoi khada ke aboy uda khoi khada ke aw aye uda khoi da ke hasuni suni ke ye uda khoi khada ke gabu gabu ama gada sin ngaba ngwa hugen aro ekle ma de wa khada ni ti chidu ke sato di mimi ti di kom komi chidu ke sato ne aw disiko disiko chiko disiko ro tsa chiko tsam disi kuri gun ngika Wan di papa sap ya life se nei ao kame twa chi nga khwesta kame twa si ha chi tai ngwe ba ngwe ba huka gigami wa trinity ne che kwa kame chira twa ga kame chira karabi to rice a khuya wa chibini dis kimis ao idan ngwa madiko master right ka ge chi ti qase of madiko master right ti tsina tsike mo ti qase Madigo rechte size, traces of size, hagas of koros, insa, some whip of imba, some whip again like Mahata, Osi Abudi. Gehata, O Habedu, me by do give me besit to go, me me pies as a huyao. One de Baba, Oma, Tomasiska yo. Like a casia home in the quip, even Oma. You couldn't get Oma Yago Gaida. Chinona. Uy, sama life se hap ngang o haba ha. O sa chko mo, ek vach me kenner se pa wa trini. Ay, ek vach me kenner se ma wa trini. Ay, edo, ada hata unu ngagure, ada miunu ngapakure, ada ngaben ngagure chi,

hayi nqas basunsti bela na konqa basunsixamixa anqa tshotswa re dikwedwe wachibini of wachisini ditu tingora mihe iya dogeko karuchae madiku aikene kaba kabara habang hodi habang us kump kaura aure akhase muwe menir righty master gentleman nga kuchinke hachiko karu lady diana hatinke hachiko karu chaukus di trop ipkhan aromaya hase chautstan ngonya sina ngada gromikma khu nga kana ka sisingwa chaura si are kam kwaske nechi sahura chara nida ke angtan ngwa ya ke ira stasa ko chigomi ni ha awe tinwe ngasa ago ngaka kharos ku se ama besna da tinwe ngwa chai a khwe ka kha uchi e khwe khane ba nyu khai ka ma ka ye ka au qoro ka ye ka ngwe ka de tsotma ban anda a chingaba trare khwesa qon qomisa insa sen an akhaba man ne ngwe ngwa ba of ne khwesnesa mati senira aro khwe ba qo me tsastina an ne ngwe ha chitsa nga khono ra kana monana ai ots nya e mot ma nqi tsotsa tamo go ken tinta o khadi o ase ne khwi yes ngwe ikmo e ka sa sangwa nga tsina go tsoka yo ne go da ge khaleng khaleng tsastina go ra hinwa a kwa ta ka to go amuta nwa ya o de gira nqide mi ho e pmoka ti mama sa sti on asne hit ma o go gen nqira mi ho ti mama sa sti on asna sko nqisa hit ma dit ma tai khwe am sida ti qaba u tinira khara ma qan gu nqa hay min om ke ne kwe sga ti mi sing nqin ana qoba nqa ke nqa nqa chi ke hu ye mama ka ida qaba qom qom qaw ti mi ta sa ngwe nga ngi ha faro dengi of ngi a tame of nga sisi ka se ngong satske a khume ye tit nga khwera ka ukhes am say o ige kame o min ya tsi ngwa nga pqeba sekere forward ku kha aroma ya se satsa ne kame pqa kame twa tsi tsana ka ngwa ban khoe ne we tsine ra tsao sat ina tame kha khais e sa tausa o de gesado ama tsao dro di sna tsa o phietsa ne tadie se ke se tlan sira hoa ani ka neta mati tera tita tin omsna qwi omsna ra tsong tsoba ana o tsike kwa ntwa pa di kan khwat ma o ti tsa se ti tsa tse o madi dani ra ti kha kha ku da ku morao o impke tsi khese ma ma ipo ra khoi ge o ye ai go ra khoi ge Nia duge super sexy slim insa seguro mudu am kura seguro monsun ko duge furu se ka isis kha ko ya kamera monsun unwe ta da mai ko tsasen khon mi tsasen e hai khabe gere fosini sa khona kwesa etkar nga khai ka khugire ana kwesa taide go tsasoro ana ne soro kha nga ro kho dira ana dona kle di tin nga khena go gire ana kho duge ne tse aram kha tshom tshom sa se to go go se gire nga ana roxi nga ka hai of nga di go nga go tsai camera motion ne khwe ne kha dura unwe e pa do unwe ya dura unwe chi ge chi ani do tom ga shna hit ma ne dira di kai tskao otsan nqa nqa monan ay owe titka omo nqa nqa nqa nqa tika kani nqa nqa titita nqa di ko di far medale nqa di ko se di titita ngoro to ui ma kure ma nqa kwena nqa kwera madira hasi kweza edo ay nqa ay padu ay padu gen ay sena ti nqa kwena du ko tibia mon ay prakaba iko unwe kadmai ay ams ay go huka ma chigo kame kadmai titita tira eka nqinqa ka house tira ngoro to chitske ka itna burbu kha
mwapitina nga kwenti uwe mwati ika. Uwe karaga nga kuhunkira tau kusti trop ke toa tama di ha mentalite di mindset nga to sadu diskat nga di masip kan wow. O iki kisi kisa troma nga chido ke kisi kisa ngaip nga tine ngaip nip ke tau kaiju dite saduga aitsuma nga usuns che aitsuma introspection sadu aitsuma wanan tano sunsa tisun che unhip kira aipun che khoba sadu di unhip nga nira kaha che niedu hanga maase aip toahat ma trop ke tawgus di troba di ha ngaun ap aitre ta maa sadu di kakasi tawop chino rakana anakwi nga khutu kwa wa hong wa chipka kuba kakad mayo oikin wa hong wasti masiba opmao nira masiki nama ka idamiri hana chini ngadi setuasis nga kanaka hasis kayo ngadi masib nga nga fokhande kwe du nira uru kaka nechit nga unga ferodingen in hasis kayo Masis ke yon etit nga nga kama mga sats ke uwe kweb of kwez ke kame kwez ams ay didasi na kame kwez misi kanaka kama mga kanaka nyonses ke yaw otike sats kama mga nga ukwe nga ay kay tumwa ba nira di seki didamiri tumwa ki kay kaya tumwa ba tiki nga kwez nga nga nira di fane kwe gyan u sats masor nga song sa akhenda ka wansi kweza uwa kwe gye fan sa akhenda ku iya tsatsa uha ku Nguge kaisa kaisa kaisa kaisa kaisa mwapha mwadini se mwapha kanaka kwenye amaske doro gorede nti hunga tana asti tam inyakwa tora sa huha kaskose iramiye sa koyeka kansi durapkan hobiyo otia ngorasa mimes kanaka Che sats di tansi duraba di nguasa. Kanyasa ngastina. Khabeda gadida tansi durabti ba di nguasa. Ams ay mimes na nila kanakasi ngusis kayo. Oda ging wap nga rang ngusa. Van. Khabeda nga etka gweni nga diya ha. Ni ngabasungye kweda. Budi dati sisi dati hames dati dalibeda ngabasungye kweda ki. Hobis nga nga hobis rang hobiye tanska. Chitka sata. Kanstan hobi fokhans ne polutamis fokhans turo gorende ka dingu ntana kans ti tsame kwa tsora sa huka kwa dinga hobi tsman man hobi skan hobi o kainse mi bes nan kana gasi kran ni o je kwani ne kans akau khisi kans chiko khisi kans asa kans a khuya ha nwa ha pna ega sa hobi ba goro khon nan tsina ega sisira twa to khin haro tsora sa khuya o ige Sats tina seger forwaarde ku khan aroma ya sene bak tana kan nwa. O ege nira kanstan kubisa ku kharwe. Che ege nira kamep di hon kweb ne diko se kum au top ay kamep ya map Yesu Christu. Iba nira kong wai. Ege nira kong wai. Chipke nira iba. Kame umyana tana kan nwa. Ipe na kai kweb aga sene. Bati Tomases ka I. Hagus di trop. Ip khan aroma ya hase du ni sadu on sina mimes nga kanaka sini ngung hase ska iyo. Na ufo khande kwe kwa nira uruka. Nekamo mene nga kanaka ngung hase ska iyo. Oge nekame pia du sadu kanaka ngung hase ska iyo. Siegere for varte ku khan aroma ya hase. Itzke nekamo mene ngung. O khabeta kumo kubo wawo. Jesu Christu psa da di ore obada kumo wawo. Madigo sepka. Hawaiba of oreba. Skala gengi kaman aung aba. Chiga sa mwe ba ne diko se. Ngu kabus ha kabuya kama I. Khabib ka huya ba. Ama abding ansko se tika siyo. Sa mwe ba nga. Taubi tika nga khao. O tike tamaros kama nira I dira mi. Nga ma ka tika mimes nga sit nga naga nyo. O ike taugus di drop din ena huera toa. Tika mimes nga sit nga naga nyo. Tanskan hobi ase mimes na sik tanaka ngon sit ka kuba sa ore ase mimes ka tanaka ngon ase ni ansis kau
o nkira wa raka gona normalise re tshira tsara tsara did again I'm go ding ngam setsa do tsitsi ya maske ni bada ke gro sats ditlans ke go kwesti tlan

Sadone is a three plans as a huyao. Vierder sets se comeni cassi di remicobini haskao. O tzata net ha ha mas na case tinsing at the case tinsing tiri. O tkisata neba tame uta au. Epaha anagaski saka gasisa optisang optin huragana. Home to ki a sado ga home out or sado ga home dras ain't in noble plain said Gamma. Nabatski sata see her. Tigine arameha quenao. Namaida minding aya. Habeginin a minneba who ka goat sick and heist has a tire for nobody. How goes drop the level is necklace of Nicobasa Gamma. Let Gamma has a huyo. Oh, who got tie? Van Amma. Aldas Aesikis, a loo loose. Hope the whip cut the grimier. 19 ye godran, outoming out maraclima. Van Madihuya, Tao ha massip that's not a gamas. Ah, I get a gain. Taira tatauna. Amegara taina. Ingera ding. Que ha eh. Neda maraclairo, ea. It's sagagas na sisangong up na some slept in the aldarstava mawai. Hai kwe. Otstami ha a kai a. Ditstami. Chitsamadi gyan hope the whip cut rakame, ditstami. O habeneao, not real as a kauchitsa anaga aldarstava ma. How goes dropping and a drop to admas as a huyao. Chitsata. Nitstama kai. Habe. Kweb nope of kwesatinira kaua maga. Nemi mes na kana ka aldas e sia ma o itka itma khabar jo o do ngai di di tam sip ko se kwa tira ko ba sat di tana sin un di kwa tina ana net ta ma kae ai ai tina an hanat a tsai ne ba khabetsi lo ba ha khisa elo khas ka khabeng o mare ana sa tsho ma di go se kaisa aldas na me bibit ma yas tina an o khabetse ka ngang aip ai nisane tsago strop nga kana ka nga kwenti mimi ba go ha tsi sinira qame se ikone khada gira mi na un iya tsago strop nga kana ka nga qame to again in on am sis ke khagaza khara khara ra tautura ore ra khara khara ra elopki o mimi san wan i do ne tsago strop di da khasna ni ra qawe qame khada ege so ga trauma de real di misi tsinira Madra mi mi ta aldas en asini ma of nga ni ka wansi ske yo. O kub tan hao nga sonde. Ida ni arame kakwe iyan uwi ni ka isiba. Nga arame kakwe ta eka kam wap nga nira. Nga huse ire o tsaura si tiki bini di ngayro.

Ngamsa ba diaqhawo. Ngadida ke to rupuruga nqae isanqae cha. Qasa special. Kwa ipha. Koro kwa kwa nqae. Ukuri cuqwe siya maskini se qame nqa ike qame sat cuqwe chao ra se sikana ka nyuma. Khabe cuqwe siya danira isna maske. Of sat cuqwe chao ra se nqa farodenge nqa ngasinqutma. Instant worry. Quesat can unquiet can unotikira quenesisi, forstel, ungoodakira. Come at the basse gay, no crenahu quenara maribaku. No crenahu. Mariba go, mariba. Tisakamebak and habesatian and it ow. Sounds a huetanga or tom to matsaquena. Edugo mudibangari chikuna hakahati, gehat and bachina. Only in a nequena negaisi bangu. Saduke na nisisa kau torodo, masisiki kau pakao ya kakas, iska kana kanga. Oike kodo ranga chopo nchina kani tuma. Insad ma iki toha ada ama, au nga kwe mire, insad ma iki ya. Insad ma, tomre kukena, ngutka inaku, kuna khan ngari kwa khana. Nga kukena tom. Nga kukena tom, tikuta mire. Ti sadu on china tom sunday. Nada go in agromi kama outura koki. Goreba go kadagia. Mosas is kahabis na kamidri. Nidi masip nadeke kanaka nwa diramise. Ida go tena da di katresa. Ida go madobida hui go katresa. Ida go madobib kuyaba. Ahuid kuida kakaisa. Chingi so agung asne ge silga na ke helpi. Karagan nga ku kwen ge ahuid kana. Ha, vel sein verkersans. Ichi van neige silga na a trauma in ngatskit kanaga. Urun at ane huwe samaga. O kapen kumo kwena hao. Huid kana. Kwen kumo hao. Ma ho tra kana. Kwen kumo hao. Abe ma. Titui who yada nida on china de tom in liquor, quan a roi genius china. Get a neon gay quen iage prophesis yagging wahas. Nakwe, tin lakwe, stira de get popa go away. Saro gay ama business. Mimes cosinisi, copa de gego, saro gajeletus and macarpetul. Tida ke ke mi, tidi ke profesi di ke waha, tits ke profetir, tits ke kebo, kebos, ins, kauta, tira ke ngakwera, kameo. Maba akwera, maba ha akwera, tits ke nesi, in, ira guan, ira ichman, aroman, ira ke guati, hui ke netira gufuma, sa profesi sa, sa tike kebo, kebos ke, ngakwera ke, ngap kusnada ke guan, nisi sa, ngayakmara mi, ipti haumi, Empty pasty, empty gurika. Neb a neo, wabas nesna. Try one at Masia. Chugu come turn gurika gonona haraha go aguge, aha go quedin, ladiwa dera u. Obge quaba game mato be da dorti pasteba. Mato be da nida quaba dry hoba. Chigige anunsa insa, mabasuna quesagit, aha. Obge gwan iban an empty paste, kine ao. Elop mistusa, saraba. Auga ana khabeno kanaka tsara tsara satma masikun nga saunsa ugun nga nga tige professors again wa tige ama kaka ama tip nga uya bagere man apa maba sun ge hin khesa ding hoba daga professors ne sa out magreb ge ding hoba kuri kuti kwate no the four and the five says ya ipkindira kweba dry o sen o siki professors nga ip tokhba kweb tip best tip china Try hot lag. Ochkumoni ne di ika iyo ni sat sat sat nga kanaga mama sip. No hoba sondro si skang waba. Haunga usun ti kub ay nira toyo ip kubat kanaga tara tara ti. Tamt magwara gikwa nga ni arop neba ni ziza. Ay di besti ba trasap ke hoti ke kame duaw. Tip ke hun nga kanaga sisik kanaga ngung. Oye ke vare kliring oron up.
au orong orong up iba geng aha chike kam makware ai de kwerati kameba hom kwe sisi geng wa karagan ngago wa ngai kha tso kwe dagira wa so o sat iago a kebo bait karagube kebo eka khabes na kebo bait sa chitko a khui kha ibayo ara khop tu bat mechi sesi sadu ichin go go ibay khui kha khabedu gang an madi do not anaga ice trap a ye oresa khabe kanaga no oresa ma khisa ice trap a itlo elo misti saraba ana khabe kanaga no tsara tsara ma khisa oduning anhasis ke odaning anhasis ke ne di ma sip na dege kanaga madi tini di hasis ke vs ear like by yourself introspection sa itma di dinasis ke o khup kira tsara tsara kara kube go du ka nthuru khabe snap kira khuba tsara tsara khup kira o kai khap a mighty ikini be kira khup ke Nisu agu ngasitna iki koena ama itagira mi. Saadoma di mibae chi khunui koesa. Ne trabi gistuaron ka khunui. Ti kabiti a koesa ge kebo baya koetsa a khuyao. Nga koesa khunui kebo baya tike koeske. Gwa itina wadma nabasisi kanaga nwa. Eche ne tomen jeri hurup iadran miki mouse huruku iadran hurukata mure khop kira ko miki mouse tomen jeri tske tomen jeri duge muder tai di tomen jeri ti miki mouse hurukadran huru chigara kubo kebo dikara kebo ne chigore madiko tameka kebo ekeka ne chikomisi singwa madiko na gego madiko na tipke ne chinwa ba kai qao tomase ne ba khanas ne ba kharis ne ba kore ngadiko O Tomen Jerigu, ti Mickey Mouse Tomen Jerin, ku Tomen Jeridi, adan umre. Ida ta ayin ada go chachas nga gromi kama, for don sunsa umre. Oige udoma diskots ka grao geniya matra lesi siya kao kao sa khu geniya. Hobib ayi ha khu niya kao kao sa, ti ge kum ti au taup nga ge. Aoba a kwe khunga kwe soros Jesu Christu diske kumche otobe kwe kwaus insarang aroma sirakan aroma ya sisira kame ba uchirang okoke kame pyo kwa fiksa ngap ma kamama sada tuida iya kame mina kanaka ngwada ke de homa kha kuku kamada kwe khatin iba ega ke kame chipke kuban an saunsa akhenda kusati nga kanaka maga mge tomen jeri abudi tom Aussi Jerry Mudare Adan Tingada Gromichos Nama, how good strop, how up to Huia, Dangle

anagremase xa khona dancure nekhuntsina da xa isase koqa ama ada koqa nekhuna tia amaski negama pa isinande ta sakuba wakhamasina etoqa tugeka sasinqonqa khuyine ikumana ese sasikonqane khuyike kro why disinada xoka ngona miba ku ukhabe ncini ke gebo bay ta nqonqa sade ncini ke gebo bay tinde tsikose nga mimi sinqatana kancwa nqiswa kunqakira gebo de ama gebo yi nqi gebo dike tomen jerin khancwa nqaya nqi gebo dike ama tinge ne tsinqina qame tinne tsinqwa qame yakhweni ke timime sinqatana kancwana kashi da gendira qhuba kan kan tinne ra cabasa unqaba ku xathi swabi nhasi sikeyo tinqinda mi dida gikwa xhonyi mai digo ken khada gen xhonyi bai dida gikwa xhonyi mai ti ma di ban khada gen xhonyi bai tip ta are ba mi disna sa tarare sami dida khon hat ma tik ta ba khon hat ma sen bai ta gedi khabe ge nga a gu nan gire khona sen ba ku on gen nga qame ka gire tani tani chin ge khona ge khogu ne nga ipa sna ida ge kwa ko da ga hinde khoi nei ge mabasko sa siu chi kha tin ge ger ko khena ko ne tsomas ke mabasko se ni tani chi ne go ap ke mabasko se ni tani ti ge ger ko chi ge khona mi mi ti na tsana ka kho ku ge khwen ge ne nga ta sna da ne si kwa ka ka me do tsira ka ra bi tsora sa chi ge kwa i be go ora nu ne si ge ma khara ka nga ku tsau ko ira ka me ka ko we chi ge ka me pti kho ku khun ya tsko nga ha una oda madikon aptina utma segira qame pti masi ku sina da finalisire tirami o qanu pta timi o sata elo qa qa kha kweda o qanu pta timi o sada da ne sada de qame ku tsuka restauriere qhu cha qame o qame tsanaka ha masi ku qame tma pti kwa sada ya qame mina tsanaka ncwada ke kwa ne tomen jeri ke keda oda ga nqa masi ka uchi qhu pti hui cha tsara tsara o oda gini yo sat ya qama mina ncwatsike ra tsara tsara ni di bile gni qame pke constant singi ma oba heke tsida kumara mi ya ne ne qame pke ko singhumuke sikonqwa sat ya qama mina tsana ka ncwatsike ngumuke sikonqwa ni di bile gni di bile constant oba heke qame qanwe bige oba hi tsinga ba ma tsiti ya nqan qasa ndi ko sege komse ya tsapa hi huwe ama a senba guta kike nqanqabeni ke kokena kre senba ku tsike xhoko nenqa iqasina sa ti mamas aw odinqidira mi ne sisi ya awna unat masi koite man sisi ya ne awna unat masi nera khuya aw ku nqaga kamade uski tu qasa sa kre nomos antena dan qabin nqanqan digri mi o khabeda ge hi ta ibedi di ta ibedi unati kwesi awin sko khamai kremi oda gino kremi oka nebara hofi daba aba mas alde chiro re i on medlet ngabata kame ba kwantira wa khaya of kame ba kwansistan wa khasa gotina aba suma tuse ko ngaba sonde i aba mas khore uchi satira badisa ska wersi kuna kha wa wa a nga khwe nga kho de ho hofi khora wa khana ngan ge chung ha khwena ara khwena amro kunqara khanu kwenje aba khura ngwagana tsa isa troma ina go geta sinqa ba hofita ba si fallen si sima inqa ba go korotsora out of trasa host go tseta sima ga ke quma qa ya khona quma qa itsike beslete le dini isi skao ama besna da dane go khonwa tiktoka miya khwen ke khoge ta sinqa ba ma am quma tshe opna ana ka khwen ke ngana hina ditami in ai phada ngadi go ra kho o ne ditami re farau dengit masis ko hap nga ni ni kho da ke ha a khabe iske sorosi se ha ta ma sorosi sin haru gudma chi ge nga tan ha aban ai de nga tan ha nga pa khup kira ka me ba sin nga eti kira mi ain homishun du kira waga isa khwe ams e nga ma ga ida gene tore ono ka tsini ra me qhutse ebe ain homidire kame ausis kwa ain homidire kame trausis wa
kame dras of kame awatsindi da maatis inga. Afrikaans na den jere berei me voor as a beder heveliks maat. Voor hy vir me a heveliks maat kan gee die. So jene sê dat die da ei be ein omere. Toe tse sê kame minira nung. Tse tse kame batani katra da se. Kame awatsindi da maatis inga. Ostmasikyo sadu onchina. Sake onchina kuchi. Ain homitire. Kame umasi atani ka autasi. Kame trasa chindira madi se inga. Oge kwa chindira gore kong auta. Awa madre trasa madre studi nga atmaski. Tita ibe ain homire. Koe chini madi se inga. Ida gore unu ka atai kuite awa madre studi. Oma anta basi na chidikan. Ebe. Ome chini madi se inga. Adani chini homitire. Ida ain homire toa kwe dasi. Umsamade odage ein umie kubha kwese umsaramai kaiba se awe china tinga dras asina dida gene doro unuka madre madre stud mas yere bere me fuor dit gebrami adida gene doro unuka amad my doctor tinga msaqansa do ama ikumo to ama chitu kwese amaske netko ga chacha qanqa khwenege menier qwagoro ban opke of mefro qwagoro ban oske Chitsta miba nwa ete ngabara ka kwepapke huha ngoro sira ngabahu tabasun. Tuangoro ban oske. Tuangoro ban obge. Titsi miba e. Otsiki sen tuangoro ban osti tainet. Titsap edake titarako. Titsap tan ngarus. Ngakwes atiske titan ngisisa. Titsap tan ngaru. Ngap a ngakwep ati. Ski titan ngapisa. Dimisi du gigi kawe gigi. Ngarura tauba ega se ne ega ke sia ko ngakoro ban osti uipa ngakoro ban opti uipa nasik kana ka sin ma chige khanya tstan ngwa kwa wet tstan ngwa ya tske karet ma kwa kwa sun ka utske ma ti da hamo ko ega da khwe mi ba di de timi sitki ka tika nga tke khu gene ti sa tsa kai kwa kwa ge khu ge adan an ita No kui tabatski ho chump khan aroma ya se ne kan se ko ha ba suni kui ding wi pna kha nga kui no sa ta ya chung chung in it kuma ni ra ta u kha ga sa tin an ai kha kha sa sa tin na ta me kha kha sa ta u kha ga it ki ne khoi nga tana ka nwa o ye sa ta nwa na faro dangi ne of net tana ka nwa na ta me ba sa ta khu ha ma khabe tsao drop khang o a sit kana ga nai o tsene thom thom sa khoi khaba dara na ba tsiran khwasa u a tai sor nwa abi o ipna tsku hanai khisa u ara me kha khoi ne tsa sa tsa sam se nwa ta do ni sa tin tin ku ti e ga sa nyau ku ti ga ho ma ti ngubu ba nyu sa ima hana tsini how drop ding ana khwe epka ne a nga tsama o mit masiske yo nga faru dengin nani hasis kayo o tsau drop ka kwa sat na tsana ka ba o tsura khopke tsara tsara ra eloke ita tsau drop ban aroma it have you okoi o atai so nga khona tsani ya sat na tsana ka ti ne faru dengin nani wa khisa o khoi how drop a khisa o khoi ne e ga nqa yon tsina ne leip nga sini ra tsana ka oske eriams wa di gudis ya tsini ra ka khisa kaisin dira kai khoking andri an ita chumba ega sisinga ne khu ya a tsui it ya khu khoke ta khu ina kana ka sisinga na u fokhon de khu ya qausa sat in a kha na u fokhon de khu ya ge chungchung chi nqa ya qausa o tsini mu sat tan an go ri tsini di yodi o da dastan le khoina ni re ka tsini re tlauti di da sina tro material di o tske mwa ba sa mwe pera di tse tske net ko ka si sa nuti mwe sam se hau kwe ni di mwe pesna mwa ba sini ra di ai tse ke sa ora se ni di tore re Jesu Kristo mwe ti ma tse netes ai ita ke koro di tlatla ko ida tsau drop di sita di tlop mwa tlo kwe ba oba tsau drop ka ira ha sa go ka ira u ha sa da go oba tsau drop ke tsoi tsoi sita nwa ra tsau
yada ke ukugara tinqida ada ke qhuthi

kain garap kawdui ngadi lagi sada disa ku sorosi kamkam sen horun aptip ngam netigam garap aigo a ngutu seiti kam disihun as kaman aptis kam wa disiti kam disinganin a inkuriptis kenesa ti idagre kamka ma tukubese ingam sabari kang kasa dohoba kaisa tesa unga kaisa ti obeha nanupti masi gukikwa hong asne raga kabagas natka ko osnara nanuka nasei ti ige de kabiti de koska ngqamsi nan angha aisira qausen gabusa masiku habe khairop tina khoda seisam ngirami esedage arisa khu khaip ka khabanira gamse ga se konai digrami arisa khu dage aba khaip khanira ngamin kai se game ti unika unika saderta tes game nesa nekhap aroma odage nekhap ti sadera tesa ko aditwa ngaba khoda jicwe cam ngona timi TC ngasikhawuqa we south tirami ai ngaqhap ka do hathi yaqharu ai ngaqhap ke qana cha ku dicwiba ditko tsamire I qaisa sira qaman tinda ngwa ba ikunqahana ngadi I qa ku tinda ha se I khabesa do khoba I ibetela do ngadi ko seda harasa se ha tin ngai khai e ha tin ngai se ha tin qauro se anare ame ditu da do khoba miren I ne garap is tin arisna gor dan as ngadi tin tin ro khaye tskro hon as e tin tin ro gor dan mien se swap nas ke ne sa khabi khaba gas ngai ke ne qa se tin ro sa ro swap isna nganupti mas ro ngai ku tna gor ngai se I ngabai gwa ngam disiqwin a kuri ngaka ha qali kudi ngike ngihuru kuthina ngachabira aiqo weswa qaske neza bank of namibia sikhala maqanye hase inhuru kwa hase abathu social media bayisa swa qasna tkoro munse isen soro si gamgam sen ngihuru ndira miswa qala ngira ko malira qausen ngube type ke ngiphin a tanasira man wa qai kudi ciba neswa ai ilani koska o malira qausen ngihuru nani rahana netes nani rahana wako tin obo khan waron hina han wako ti irani namibia nga snake obo kha enific type tin hurgun nagara ai po chitun ai ga haka ir o snake onin huruba nira khoe ka se ngai ge kaise nira ngai tina qaisa hurugu di twini i se hurba dit ko tanira mi se iga ne chene chene aro maske ne sa tin irani kos ka snake ngona ti haka ngai khari tina da record ngai bis kabi mai ti aro ko kuchap ai sna gurun ngali i mali ko hai enific type tin nga aro ma ngai ko a rudwa ai se khabe ge ne se dun ai finals nga sa ha ne si irani mi se ga iswap ngani da khoe ka se iswap ai skin ne sa ti dun ai ko rudwa se ngurup ki nga ku tina di che ko tani madi kana sti o kanja tuna tin ago ko hai ba ti ge nga ba sina khona kharati ko a khaima di da do khoba ne tis nga aro ma mire e haka ironda man wa se irani ko tira nga din house in ogaba husna ngabana ngangaro tisna la neswap inida ngali ngauthi ochorangon khaba isna kamro skol kugge go chatwa tiskol kutinge go chatwa swap ai igodi hurun ngana qoya senqeqe sichap ila hana qoqa hana ra ungan khaya cas qeqe volleyball rugby ngang agudi ai kuje kwa neka dithe kotanira mithi ngobe cyabje kwa lati silaham itinje ngikho naxoka o titi dram ngikho ngedrama kanqa felofe giuna qwebqabini twa skose felofana unga khonzanqeba unga ngqalo mase jinqisi kairo sira qawusen khabeke ngadi ha se jinqalo sira sira disa gobdi dawde ning usipngani di khobamre

Jagbound we nesigira cam DC korong airuna mang wase ineski obeha ngona irsa khusa tira ge sira disa kugano khoba ngadi amgasa nesis ngakaruma ti ira gre kumgano khoba ngam kaina kongka bara kaisa kabin tani koro si ida na no khoba sorosi cam cam sim khurum kharip ing hwana ti dani misi swap isne ge kung aige ne swap ayin Namibian Football Associations di Kaip Ngapti Nhurukani Rahasi. Chiji Kingau Lume Palace Football Clubs di Junam Sandira Kwekdasi Tung Aiga Haka Iroske Ngasam. Ngas ngarami esesneige neswap aibke lebas namaiji kanas. Ngas tinjigo kengkadma ipelendit ngasku. Ngaba kame swap ngadigirami he.

yaqala uthi kore icamlisa ingqonanxa intamanxa waswa iske nesathi idakako o ike camlisa ingqonanxa intamanxa udimisa camlisa ingqonanxa ngiramanqa u didanimise iswap ihabela nikose ka iswap nasithine ike qhube icayipti huruku nxakutinara ayiqumame thi idake nira koro se i madi ira xa usenxhuruka nqwa didakami o netis a manxhuruka nira ha didamire kodwa kaswap nqa ike OSD cwinxa inxaye Korea bagana qwaku Korea bagana qwaku thike Panama ba England inqwaku ningxhuru nqasike nithi ngamqwesa isa ari kamqwa nqaromas eqhale camdi kami yenqa uqwaka oyike Colombia ba Portugal ica thi DR Congo ba Uzbekistan ica nilangxhuru hare camxa e ngaba hoye haka inqa uqwaka didakamizwa ba Algeria ba Austria qwaku thi Jordan Argentina qwaku ningxhuru si owesinqanqa likamqweke South Africa ba nira kwethini misika iswap icinca ixhaphe enira qweqase akhose ixhaphe enira qweqase kana la qwaku skinxasa thi ke mandates ay Brazil Japan icanira ngu thi Germany ba Paraguay icanira ngu qhare kwisicinca dika miye skinxasa group dina dakako o malidi masaku ha group dina danikose ka iswap ay ike ama setinimise ka iswap nga kaisi a amasaro kali a kwetika ko o ike group as nga tinimise ka o ike neswap ay Mexico ba kwese kongapta wango na nchuruka ke a danba sinse ma tikanuha South Africa ke ngona nchuruka kauta cuiba dan cuiba kutikose cuiba nchuruka tia ka kongapta tamise kwa kalu Korea Republic ikuru ngaba neswap ingona ngaba cakwi ngona nchuru kukau kanga cipciba dan ti neswap ikam na kuru wana se ti cegi tinggi ku a kai ka dikira tausen cip ngap kiba kobas nesem huru bias ngai gene swap I Switzerland karuha ngona nchuru kukau kanga tam kadan cipba karo am ti hong ngap cati Canada ba ngona kan huru ti cipba dan cipba wana cipba cuti kose ti aga ngap cati Bosnia ke wa koba ti kadari ge ipcina ku Aruba. Ngoba khona nikoskop ke Brazil ke neswap ingona kangxhuru ngacuba cutiko secamka dan thi hunkopca macuro ke sethi ibke ngaba khu Morocco ba kro ngona kangxhuru ham camka dan cuba cutiko sethi hunkopca kuma sethi qharuha sem Scotland itsayidi tinje kwa ngxaru United States ke ngona kangxhuru ngacamka dan thi cuba ngona thi ngancopca thi Austria ba ngona kangxhuru cuba cutiko se cuba ngwanqa cuba dan thi akaqopca thi Paraguay ba ngona kangxhuru cuba cutiko se cuba ngwanqa cuba dan thi akaqopca thi der gibting ke qai cha go ba wasta dai ten hope ke ngona kangxhuru ha tigrami he thi camka dan ha thi cuba ngwanqa thi ngancopca thi Ivory Coast ko devo up ngapke ngona kangxhuru camka dan thi cuba ngwanqa thi ngancopca thi Ecuador ngona kangxhuru cuba cuti kose ngxhuru ha sem thi cuba dan thi cuba ngwanqa thi akaqopca kurakaso ba kurashaop ngapthinge cuba ngwanqa aru wako Netherlands Holland dramip ngapthinge neswap ay ngona kangxhuru camka dan cuba cuti kose thi hunqopca koma ise isica kwa qhalu thi Japan ithinge kwa qhalu isicapca koro qopca thi Sweden ike thina kwa qai cha thi Tunisia ithinge kwa qhalu wa Belgium ngapke koro qopca ngwa ngona kangxhuru cuba dan camka cuti kose thi Egypt ithinge kwa qenqa ngona kangxhuru ha cuba dan camka cuti kose thi koro qopca thi Iran ngona kangxhuru ha thi ngona ka karo am wa ngona ka thi ngona qopca thi New Zealand ithinge go ira iba et magwai thi go ntla rua Spain ke ne swa ira nikose ka e opke Spaina ngona kangxhuru camka dan cuba cuti kose thi qopca ma sem ngaba go ke Cape Verde ba tsi culture group ke ngaba ngona kangxhuru ha thi ngona ka cuti kose wa ka karo am ha thi ngona qopca ma se thi juru kwap ke aru go ba sware sa go ngopke ngaba sware sa go ngopke ngaba thi ipke iba camka ke ya karo am thi cam qopca ba ngati Saudi Arabia ap thin ke kwa ngaru Frande ke wa ngona ka dan thi kose qopca ma tsai se Frande ka kore din je khona rami thi cami se ke no way ba go tsaga ngani qopca ngip thin da le swa ai qharu ha sen Senegal ke ngona qopca ba ngwa ngona se thi iraka ngona ka ngholu thi go itsina ngxabo ba sen
bagola ni goska ke argentina ke ne swap e tsamka ngxurunga tsamka danthi ne tse ene ngxuruse no go ba ithi ngane ngqoka mam wa tsamka ibe dana se tse austria ke tsamka ngxurunga tsuba danthi tsuba ngxwanqa thi ngona ngqoka thi algeria ke in ngxitina ngona ngqoka ba unwa xhasi ke ha ngxitina aqharuka swa jordan ba ku gate mam so austria thi algeria thi ka nqa hamara south ke ngaba ham Colombia abkeniswa ayi camka ngxuruwa lethe ngxuruse no khoba thi wa camka dan ha thi ngani xa iqhalulo ha Portugal ke camka ngxuruwa cuba cuti kose cuba ncwanqa cuba cuti kose thi cuba dan thi ha ka qwa qama se thi dia ship thing ke dohoba ho ikhale ixa iba et ma xa yet kilamu ngaba ipke ngxitina cuba qwa ka kwima thi dani ka ha ka qwa basini la ho se thi uspekiseni ke aruwa raba England thi ngi ya ka qwa cuba unwa camka ngxuruwa cuba cuti kose thi cuba dan thi ngaba ho gana ap ke la qaga Africa qaba ho le thi sinani xiba ngxuruse I camka ngxuruwa cuba cuti kose thi ha ka qwa ka so Croatia ba ka dan ok ke la gana ba qharu Croatia ka nqiba kala dan of the Croatia bra qhalu bana map king khwasna da indi leba England ding nqaba Droskus ka khabya nqhuru ba qhari Lex khas na mathi I so khabe ne tsamkha taba yiki qhamsa qari ne tika mqwes qaro ma tila qang uthi kore top goals kora ku chapita lesi skale skosi ngaqa nqhura ku khagi Lionel Messi ki Argentina ba khokoro bolde unga ti Ousmane Dembele ke Frandi ka khuha ka bolde unga Erling Haaland ke no ba khuha ka bolde unga Kylian Mbappe ke Frandi ka khuha ka bolde unga ti Vinicius Junior in ngapke Brazil la khuha ka bolde unga Bryan Brobi ngapke Netherlands la khuha na bolde Jordan David Canada ba khuha na bolde Justin ngapa New Zealand la khuha na bolde Manzambi ngapke Switzerland la khuha na bolde ti Ismail Zaibari ngapa Morocco ba khuha na bolde ti Matthews Cunhap ngapa Brazil la khuha na bolde Ismail Yasari ngaba Senegal khungona bold thi Andavi ngaba late qhubha khungona bold thi Arroyo ngabke Uruguay ba khucambol radi unhase iki ngalikira ngaqa ukuchaba ixa usenthi Senegal hutske gwaya tina la ho cambol raqa thi gapko tina tira ho kodi ngabtingi cambol ra one Netherlands ichaba huthi have thi ngabtingi neswa icambol ra ngwa lethi ngqhubha khum thi Harry Kane tingi cambol ra qira wa England hutske nesa tikira xa usenthi Nicolas Pepe Cote d'Ivoire ba khucambol bolra ti ike nadira tausen se ji qan re kwetska koseka iso ai kauskura kuti khunda bathini koska kharo sira no khoba qan ti khobe type nada so ap enira koseka iso ap ngasna de king maron ngasna qan tinira ko madira khobe type ngasna ra khuna tausen khaisa dira mire khabe itini koska o ne para mi es snake ne so ap ai tables group 3 dira mi es isa ngaba go ikencisi qenkanga ha xa dira miye seisa kwetska koswa ngaske nesa nqasa ngqoku thabitska ko oyike Sweden ha akaqwaqca Ecuador ha akaqwaqca Bosnia ba ha akaqwaqca Paraguay ba ha akaqwaqca Senegal ha ngonaqwaqca thi Iran ha ngonaqwaqca thi Croatia ba ha ngonaqwaqca Korea ke doho ba ngonaqwaqca khabela miye ske ke igira daiga isi ngaba khunqisini ngxaru qharuka ngxaru qharu nokuchaba asna tinegira go ese game disikolo ngxayironda maqa uneske neswa inxobega idanimiska hakayit enqasa hakayit kamela nkhalchisi khangona mayathi one count ando go ba ngobuseni ra qharu uthi qhara kanqa go turno dina litna edisi khani maye seswa iske nesa tigera qausen se game ngange ngxobega tinikoska ngobe cha chabitsi ro kota cha thi qaona go mase inxwarona da to go ba mire seke Africa team go kuke no go ba ha ka Europa etla ula nengas ipke Senegal hora ka se Malika iske ixiba ansa Maliko haske Senegal ikhabit kota go ya min wa se isa kaisegi cha cha go ba hutkire ke o tin ansa tkike kharuken tsaiba qatka go wa ama se qinisekile di seke ngansikin ngasa qinisekile di khabe ige nesi

Ya, kwese rongera maqa u nisisane ski haka enqasa sene barami ese ke qwaisa bkhirson lombardi ke dokhra wae ta masepti qipki anqansa arib ko umsa huwa qun op ki no khoba wa sid ma tinje khona anqansa de nqanqwa california sngan gin anha khabeb ke california sa khun ari ko qumuti grami qwan kha khagos ko sisne khoba sio nda qwan mi ba isqa nebke soreba ti khairo igya ti karai gira test gira kharu ti test ki go kharu dira ngai mi ngai mi re ti gi do khoba qwan sa khatsun lombar da dokhra qal qaris ngwan qwan chike go sting gira ngai hansen ums in maswa ba i net ngai ro tis ka khabe mi re mabada ge hadi mas ke mungra khoi do khoba chaina khaisa tsu i qam khose chaina qam ngona qam chaina ena khaisa tsu i qam khose chaina qam ngona qam chaina sta ba do ngai re i ogaris ogaris ogaris lombar i mabada ge hadi go net khoko sa mi ba re in hansen di ngai sin aga man ji kwa ngaso ngqana titike kwa tanimi haraka nqa kuhune phocan ali ginede isetsinisi nqanqame ha ayiqo inqat maska yothu kunqisi obaqanda maska yonqisi khuinqa ha hinatske khuye mibad masira ha ti game asitas nakayini sendina kho gili dokho babanet ngairos kusele ti maqhwas nqala ge hand maska yo inqaqo inqisi minqisi ge goplaro na wasawsa ge ngqoka maska yonqisi aqhairo na wa iyaswa ba iskame nesa dikuke dokro kane khoge okhris o tama septi gya tayep i ngaqa unso edikure gya batho ba nga uka so apna dokho ba ngaire diske ne ba gidok nga yetinga an sakro mahe khoi ka kao da jing ngatna mi se ama se ti sen di ting ang han sen di ngara ngung se ting om on we dira unwa se om was nuts i se i so apna iske nesa se idani kharuro ti ne so ap i nokho ba da sarasa gup nga nga wa so apna dira koro ti oron nasna ati ngabahu kwantina dira kungora netes aroma ida oisan kwantina miba ha se so api hakai tika mera ni e man haron ka ati ngabahu no khoban ngobu se kharu se iso ap iske nesa se yo yo da noch edi kharure.

Ini pasti gitu. Kalau dikasih si ane Mr. Zacharias, hei si Damaska iyo, teras kira umahe, kau nga aus kwasi sa toko ba. Ngaun ka suap, toko ba kalau dikasih sa kuki kaina kaisa tui, ngona tam ngani tui, kaina tui kwasi sa toko ba ngairin. Kaina kaisa tui, ngona tam ngani tui, kaina tui kwasi sa kwasi sa Mr. Zacharias, hei si Damaska iyo, teras kau nga aus kwasi sa gitu kira umahe. Digrami go ke dogo ba ngau duka swap na ngwa khona mi ba le nelag en 326 en 9 ngwa ba tsi ke a tsidu ke ngwa ba tsa se lo ba go tlhati ke ne swap e ne ba ha mi se ke se ira ke a ngwa ga ndira koros ka o tsida kore go be ka ipa ka ro tsira ni koro no go ba taina ngwan hia man ora se ha se ina didaka miswa iske nesa ti itini kota miska zwapna ijikwa tisa se karaka ngaku kaiku tiku nga hunara iti idra nkwa zwapna sne ige nesi ige finals ako kwega nfa type tisa uning hurup tisa ti itini kosega i zwapna sne ige ngai nhuruwa ntina amsa se ige tige ngadin horup tsina nesnira ta seige quotes kamisa bi keke palace team e skinny quake ta se keke palace ke junam sicandira ngxhausi ke lethi sinqasa ei ti ngaitinge caisa ngxuruni ie ube khatini quota mise ga iswap na daye dan ausira waga ticha mise iswap na siske nesathi ike I tap is na nadira thousand say game. Kaunti dani koseka e swap nas tina no hoba dina nkwaron here hana didani me sadan hook nadaka ko ojigwa naba gorihas nas tina huruka guru ebong. Last seven sat kuruku gorihas tin a kumiskun mienga. My tap is not in the kotek naro tiko, marinda hunan, my tap ida thousand say case. Nasa ti coins of Samson Tanabanina umro. Hey, outcasting a casting in Kuruku Naban, who missa is swap mask game. Nesa ti, Naskus a hat matey gay over her idanimisica is swap mask naturno di tikontina. Kwaha as a turu tikon di kwaha as a team. Ike neswap is tinanga over her tinimisica is swap man. Turun up. Korokungse iswap na ike obeka mighty Gunners ladies tinade ngona chi Thomas Nambodi ade ko chenga I ngang apki ngai kame karunga se koro karuse iswap na no khobani ra karo chiko obeka Madinda khuna no khoba kamin apko si noroma swap na ra kausen se I kaugun ngaka se ike I ngadi netisa Independence Cup ke no ngasa swap

Tolo kesi nchwa kana nsta koron wa disi ka koron wa disi kachen a oni uri diga tika mesi nchwa kasa ngona wa disi la kadi kachen a ayin uri diga tisi semi la maso zatun wa disi dire koron wa si ametim logistik gitams ida kai kwa habe kebe eskin ngasa tisi sebe de lunch ting egi kap enira han huru gwitin tisi ngani aspan digu digin habasa tihungwe tula kukuchira kwa mesen digi nebarami hungwe disi la kukuchira kwa mesen ti awilo Stefanes open tournament dira mien huru gwitin jit kwa ha Nabi je korodi sin wadi laga nguisa ti nesop ike tandrang ansa tam di si korong wadi sin lagu ti tam di sin honi uri di sin asan ekresan tara kong wa unyes tereng anas ke di sin honang wadi lagu ti tam di sin honi uri di ti semira masa sang maling wadi si ti nira kong wa se dogi sa ti trena kresa tui haka haka ngona haka haka kresa tui dimasko bilaba trena kresa tui haka hung haka tui kwese trena nganis taba ngairu waka Wis soccer tournament go ga tlhaba ene le ha ga beno go ba ga sa se ba ding o ga wese idira mien e se iso a pna skenesa go ga sa nxa be ke rat sport tournament sna ni le ha e be sing ya ga sna na qoqa se ti achte lands na mo go di kap ene la di yese monas Nike Nikarua Hendis Bay Harambe Charity Type Tinji Kwaha Monasahu Hakas, no my septis, eh? Tam or Chitam this morning and could be Hendis by Sim Asnam. Michael Skinny, Sorosi Tam Jamsen Hurun Cup. I still get it from Aromatsky, the sub a Hakaka to look under called Garabas and say. Ti ke nasa ha ti ke ne sob ei di ka le tlong aroma tsena khosa tsui a ka goro tsui ha ka tsena ha ka tsui ba ba snat ke a nga ipha sei go bi qonde ka ipting go ga a ke sting ya just na go tsa se a go ding as enira ha no na le tsing as go ga club disa go tsams a go mo club disa go se amanda go se sa tsena khaisa goro hmm na khaisa goro khaisa tsena go se ti raka qonde Tsena tsa tsui ha ka khwese tsa nna ngona koro ngani koro dikira mehe mange khuron hina ha se ina tsi a qwa a se in ho go tsabitsa go osa tsi ke nna dira tsa u sen a o tlhomo tlhap ke ho ra ka se tsui ho ruka go tsa a o tlhomo tlhap ke ho ra ka se tsui ho ruka go tsa tsing ike soka open tournament dira me ngona sa go koro go ga pe ke a ike ngoruka nira ha se tsile ngoruka go go di tlamse nna nira ha koro di sin wa di sila go man o isa sem ti its ke dan ran ngan sa tam di sikoro an wa di sila go tsing o ni sem ngo sa di sik tam an wa di sik koro kai di sik semi final ra manin wa di sik tam kai di sik koro la kan khong wa se koro la kan khong wa se ti ke di kan ngaro tsi baksi sa bada ba tsena khwese tsui ngona khwese khwese khwese tsena tsena tsena sa ei ti sa le ke di aroma ye ngona kai di sim fatye Trainer Kresa Tui, Tam Kresa, Tam, Question Nalist, when Bali T. Jackson, the Trainer Kresa Tui, Kresa, Kresa, Koromani Tui, White doesn't skip Tam, what is logo to the White doesn't see? A White doesn't decay logistic tools at a guy. Digami, Angin Hina, Natine, Kohabe kept a game, Humaka, another Mrs. Snake, Toys, Real Netball Tournament, Dirami, Tiget, Dissin, Oad, Logun Lagutina, Masa, see, I'll ask in Iran Labaha, see. Korosa huhagas inira tihese tira neba mieseske nesa. Wayan bistin kin huruka nira uwa? Habe ngung na isep naske sin nasa ngurua. Ti ike ngadi hase I. Kora stop 10 over 40 tournament. Tsuin uwa disi ti kaisa ke chikoro disi lago chira huwa jas ndigira mie ti. Ona di sin wa di sulo gugia mang usha danda nganske di si korong an wa di logo ting huni uri tika tera kong wa ting oni sing anasa question wa di logo ting hain uri di tina tisemi la masa sa ona wa di sin la FD jip tingi kap enji la hase di la mien se so ap ngaske nisa tikuro sa hu tams al komo kap dis ei atas tin asma nila di esem di ikna di tikong aroma tena kaisa tui haka kwese kwese tui tui haka haka kwese film karo ba ngaba ngaibare maske tena kaisa korong Hun ona ngona ona ngona tsena kho se ba sna tsiya nei kha a o tlhomo tlhap ke a ma se ntshuma ga se nga nga ba
duresem soka bonansa. Adan angupars. Khakoda naya se ti Rhino FC's tangkong ayase. Tam disitun as a hook, tam disin as a tomo trap this tam, or tam disinmaling and a good disinmaling, austin as nakunen karip manila DSE. Ti itske dandrang and skid disinmaling and or the chigoro gajaka kong or tea, tamisan or has a disitun or chigoro gajis get a kong or tigra, semida nodan or chigoro gajis get a kong one. Roberto bagcina xa xaqwe xa haka kwese haka koro kwese xinga mebe nagcina xa xaqwe xam kwese ngona xa xam si housemates agcina xa xaqwe ngani kwese xam ngani ngona ngona staba atske angayi xa ya qoha sanqabisiniki xowe span rally soccer tournament nansitingi qoha sanqabe ha si peda jimmy enwell soccer bonanza ngayi kitwa Aligra, Clausen say, Quetska Koswa is gay, Nesa, IBEP, annual tournament, this nigger me. Abram, she had D day, see her D day, IBEP, annual tournament, digra me. T is gay, didn't look good now, did a hansi, di tudi jiko kona mang as iski lunga sahad ma khabe kwaha turun nga sara kaha turun nga sara kaha si khabe lunga isep na duske si ngasa lunga isep na duske si ngasa ngadi nguru kunira ha se isa seige ngadi ha kandwe kwetini kosega I swap na I nguru kuina kwaha kuchi kwaha bekepe isne ge soka open tournament dila miye zei ngada gurumi se marus ay sina nira ha se tige Madira don't say it that way. No, how about the discord as our common club this event? I went to say it was up the Maradons. When goody, I did not need a ha. We can let us a Huame de Gidami him. Let us a Huame Basanti Ike Madira thousand that way. In Titagos of Nasnake, Oraman, Orangemon, Netball Clubs. Tinge ngali ing haya kan khuru kan khumi anila tris an kabe iskin lasa kabe amenila hansi isa ti iske neng khuru kune kuji Evelyn Street Bars ting Sportsman Bars ting ha akan lasa ti lami es iskin isa divide soccer tournaments ki khuru kosa ne san amaran khuru e Nangi ibe kwetika ko turnu di tikhun tabi ko hanse ko irona dida dokoba mire. Adanos Youth Expo Netball Tournament singi ko hadi gira miye. Ngaske ngayal kas tabi tinikose ka isu apna ike lin horu kutine dam disi kwa singa singa nadis outkumu klap dis enira hanse ike Adanos asmaske ngasa wikidu man ansina unwa tim. Adanos Youth Expo Soccer Tournament sin kwa ha kaisa di sin kwa jilo kukin ebris club iti ngayaw jas daba tam di sin kwa di sigara maasa seske nesa digi ngabara miye se game. Hendis harampe cheri di kaip aro maiti kosko jing ngona sa ho hakas nung aiseptis ay ang komisa hendis pais aim. Ti maris na maasa seke ngona di sin kwa dloga dandang manske di sigoro ngon odlo kuching oni sem nano se kaisa ngwa di si ti semira maasa se ngona ngwa tigoro kai di sim. Hwa gasen seke kwin kwa tiongo dloga tira hwa gasen kresi guru seba trena kaisa kwin ngona kwi kaisa kwese ngani tam hung ti kwaisa Michael Jr. Skinny ba trena kaisa kwi hung koro hung kwi trena kaisa kwi ngaba ngai pare digira miese ngari ge ebe kwetika ko o kwetika ko sika isu apna huru kuina kwa khaku Kaise tuisen umakase kwa kan huruku ti turnwe di tin gitarwe seige kadiha kadige hatarwe kutin gose ga iswap iske nesa So that karure ti nedibin oro in like

ujikaisi aroko kwaibye kanguna oro aroko uke huraka se kanguna oro ti nauta kwa kwa ae unwa ba titma to yose maati saatkani kamu se ti ige tadi kaya ngom ngom suna aroko uwa kane ae isi wajitare kai kuhina zorongo suna nga tadi karaka ngare kumwa nga tadi kwa yose renga usen nga kwenda kwa yose nga hauka wa ti ako chakara sobe itambi titi I see. Si idagakio oke Argentina ba kisha si hati ngan muna kunga taki kisha si kati kota kaya wan kisha siu raho kabe sa da Africa idan karuma kisha si era kanga ng kugu mantwa si kanga ke sa da Africa aitse kung isina kutari sa da Africa ba kurong turu aitro mu onke kati ne dance kung wagwag tuan karuma ng abida wag kisha si kuro kochi Nida da koro nkama ko biha koro nganjuru kha kuti inoi go inina na siguro ti na tay tau ti na bol ti tin ama goro ti a tay tau se ti nga fa nguru ko ku African group ti ko tadi na kai na ra kai se ti sam se khabe nga da grumi se ike kai se ni kha ba wa han e was in the culture han e was in the kadibota ko namibi ti house nasina tadi au kapna ti yes ko inna in go na iguru ngwa nguru kuina drasa ku atisha se kadira nai ai kanin kina kadi ra munthu ikai da khoya go munthu ise khabe ngan ku tadi guru munthu na guru South Africa ban ku ba se ne za hope ni kaina dom dore sa kadi ke se munthu ik mai khuru ka ku chi chapa na turu Mexico ka ne khuru ku chi khon ti ma se ku ti kar dan ti khon men men nan ji mai ai ECB kadi mas ku yo ECB na ke I khon kan mai ena kauba an ga yisi ke kau khu ya khabe ai ke iske kaunt waje kari au karoni ke mis ti kaunt waje kari au sala ta ugre khona mi si tau ban ko ta ko sala di wan kare sti kau ban ko wa o bol sa ko bu khabe komet ma ba dan se isna re kripa unin ami istina tadi ko igra so bi ne si kin thur ba tudi ko so ko ma ti I unin kaun ku ma sna ko ya I khati a khara khara sko se tija se ha ti ge na ka khati ko ro chagra so ba I se da bi ga ba koria ka ko unin thur ba da tija se ko ui ska o I ti ge I ke se ne an anti ko sa sin ke se sa ko na na I gro a mon ui se da bi ga ka ti ko ni so so ti ska koria ka tudi ko ngo ba un ke se un sa na ka ren ke me so ske nga Africa so kami ma kariya ko u Korea kun na thai ha be Korea ko Korea kun na ngu na ko ka ha thi ne ngu na ko u South Africa ti to koi to thi ta sa sa wa South Africa ti ru on ra mu to ngu na ko ru ti to pina bun ka u ha thi la ngu na tu ru hun a pa ko ka ta ye zen abe ko ne ni dan san ti ku ru to thi wa ra ha ko ha in ko ba sun ti na da ko ti se ku ru ko ba sun di ke ka di ko ro da ka so bi ko ba sun di ka da ga ran ko Bolditi, Kubin, Han, Surun, Haskau, O Idawo, no Sakuru Mugoria, Kikase, Mirakun Kami, Asa Kahaki, Kopina Computer, Akis, and Huruko, Mugoria, Ti Japan Haka, Ti Nikoko, Katsingo, Kakan Hati, Nakaku Sini Politics, Nakai Arias, the I'm not Maiti Tanakai Arias, causing Huru Tati, doing a dusty Kukuke, Kajasigun, and Sega Habe, Chogoroko. Oye masiku ina haga tadi South Africa account ku so hoto yaro so ku tabanaro ti wa turu nguru ka ke Mexico ba turu ngai kedi ngap ti sita o wa ngobe ti a kaungstin homia o se tina tadi a hani ti ngobi to asti ko ina e kwa ku gren nguru o khaira modin kwa ku gren nguru ko ta ga ha ba turu ngai ya ko nguri ka karo ti hasna turu ngai ke wo ka bene ngai ke wa tin nguru ba Nei sao gue tau gue nopo koro seita vida ki iisin hoan chare sti sao koro mi esen kuun in kakao sa hukuro abe mai tin anya ok tinan kuun in kakao sa hukuro abe mai
madik ni kuhani huruba ni kasa kuasi madik ni nchuru kana kana ka

0: noko paruska isa kwa krau sen kuru sera kausu sa unha ngap kebe kong haro kaisa se ngati ke wiki kaiba toa toa otu kweta nao sa ata mina sen unoko imadira mihisa habe sarakwa kumaraka miyo o ti kong haoba si ti kong hausu sa ime tuko tui kwenka ne barasi sin are ti kamdi ngati skol kwa huti karaga nabu kwenka rasi sin are kweta aka se aisi Hankare sa hudara mun ai kaisi na kalin koi tikai ta tani karuda na dami ka ku habe ne jiki koi kaisi an kwan kwa diki kalin ne koi gurum ne koi tikai ta kamin ap kini ne ya ikira mi ne bu ne uwa kona ran kuru ko kwan kwa ta ko iki kamin apa ni ya si ne ya dira mi ba kaisi ha un kuru na kaisi to isi ta ha si kuru ki ra kuru ki ta se ran kuru ki uga ne dara kai ku guna dara ke ne da ba isi kuru mai ka to na ku na ga kuru tin na ka ni dara ne ku bol de ku guna ga kabara unna ko da ga ke to ronaldo ku ga ke ja sin ko san kuru ba ne isko se ran kuru ki ti kuru kuru ke no sa ta ku sa se ran kuru ka be ha goro ta ka tin kuru ga se da ke ronaldo ku to se da ma me se mu tin kuru ti ra unna o chikini ta naima ko yi ko musu kan ta naima ke tun wa zuku tike zuku ko tin aibe to tan tan tun tun tai han yi to wai na no kun shi ta wana ta tai sai imamu ka ne ko da rabara sai dinai to yesu zuku tin tun ga zuku ko yan tan yesu zuku ta o no ai sai an zuku ko ne da ko tai kun kai ku ma nan da zuku momai ka san zuku ko wa ku ya momai ka ku ta ta mu kai ro ti da ka ko ku tambo da sai wan tambo ne ti lugugan tay tara mai haɓe tamin turugun ki kwa ha man turugun na gugun aku gan nuka basiri wa usul ta ke be gubai ta te mun tui ba o jura kusa an karma daga ke ujen tin tu ya jiwa koi aroko ci am da yi ci ne uje ka da wasa ita kuma da bara hapo ke muru na wa cin ne uje uga ngan de gura sa ne gun ngan de kabu da sa turu ai sin sin na tun ke ne kuma ta ba ne ya uje hora ka sai ne ko yin ai tuwan ci umariki ci umari da karan kwa da ke akwai da karan kwa akwai da mun tsau an san kai ba kai ne wannan kai ke kai kai ke san kun shi na kuma da yake koyi ko ya dai ke koyi dan nan kai ke hako ci don ga ke kasne ke ji ko zuwa ko kun koyi sun ke kana ga ni ba ci din turu na ke shi ko tin din turu ko kun nan kan kama hannun ni da zira koyi ci to am ai kun ra koyi ni ko ci to an kai na ci ne kun shi wan su ko koyi ha ka bara ko ke kunza tam kunara tan tin si ke kasta ne si ke kun de lai mai mai dikisu ne gita kwet da ruza an jaba da kai ke ken kwet kai si mun ai ka ku kwet amma dina ka u si kuna ma dina ka u si amma to ba di si no za ha ke kwa dina da gurun mun sa kwet kai ka tamin ab na si ka o ide ai isi ma si ku ti town house kai tin no bi si kinga ba da gurun mun kwan ka ku gurun bi ne ya me ku ke bin tsaye sun kan gurun sun ida ki kinga tsari o turango ka kan kai ke ko ka din kai ke ne ice cream ne mai ne ti gurun mai ai isi ku ida no san no den ku ta ba in here ya iro ki kam ga ban ko nan kan ma here ai ti dren ibar su sin no su bun ku ti ne mu mu sa sin ai ti ti mani na rang ko ngai ra tai kai ni bi ko tai ka sa de ra ti ni bi ti kai ka garu na san ni ti ti kai ka garu na daga sita orang eyo sun wan nas ke wan sa de ne si de ke no ban guru ti sa ra ba ko ti sa ra ba ko de ko ngai ngo nan guru ku ma ku bi swa na kana ga han ti ti ne i tun ni ba a le bi tu ti sai no ni ti si ti ngo ni ku na Rumi kami itu masih dah agak tinggi pun. Tuah tinggi turun turun kami sih kok aku kena kira mi kami ke karu ko kuna sih aku dah agak faham aku karu. Nanso pun kita kuna.
1: Kita koro lagi, kalau kita kain kita koro dah jadi sarat ini kaku nak tangga. Nau deh, ngapa aku ini kaya orang turu kami ke sarat ini kaku nak ni bal kau ini karu si. Nederan kuas pun sih kita kami lihat kami tu isku aku tadi lera kini lesan kaya nak dah nak nak ni kau itu sih yang turun tinggi di turun lihat bal kau kau ya. Turu lihat bal kau kain sih. Ya, sarat ini kami.

lega ngathi isitulo lega bantu ayikhindi ngathi thina nikunqa tira jo bronga akayise hare chita koro ne sara ni ekese da koni je khona akuthi apha kanje kona ra kabu chita akuthi apha ra kabu ti dira mida ken ekse ngandi hina chatin akuthi khona ngaza sira sawo dike ne jisa ngkhuba ngwa kona ra ngathi ngakhela ngakwa ka dira ngiba son ske tamse liha ku ngona ngi liha ka ngwa ka ingande kona ne sira ngwa tige nami ndi da ke turu liha na ora ka se kosa se ba o tsongo a utho o re ga se ka ntla o ka ne ntla ron ne ntla go pinga da gra go o mas da turu le ga ba go da gra go nna ntle kai ne da mi medina tsa sa de o tshiri ka sa si ba go ga be e da ile nna pa ke ro sa ga te mi ba ile turu o ke ro se di nna ntse ke ro sa ga te mi ba ina turu le ga ba ntla go nda nna ntle ke di go tswa so ba e ne di za na tu me ding a ba ne ko mo ba ga be ke ro si ke ntle di ngaba kero sagatimiti onsara aikunse aikuma babise kare ngaiti kama akunga kuhina agatimiga kune isani kai kai kai ku ti turu li hapi nadira tigramene takuna ti turu li hapi auma siga unwa tansin ti tinenga nganzi subu to unwa ndon kasina tira dane nga kwenye cha kia hao tigramene se ibe kai kanga skimire ngabaku uske laifa da skayuro nasa tabis ba kun ngat ngati akunga turu lika ban mota da tsatsna kai ganga mire ci 11 warriors tinke koro da grasu ba ai ne hiza turu lika ban kwa ko kai naske 11 warriors pe ntok ngati ke ntok ngasi da ne hiza ikhazi kun has ko nuse ke mazi ru kwa nga lika pire twa hina ngi ka unga hina ta no turu man kwana ta na ka pina ko kai kwa ko ngaru wa jani de mazi kun ntono ntono ske 11 warriors ani ni khabna go utre khabe tsa ntse go tsa ke dina mabahasa nna mo ga da mafiro go di gura au ba tusi tsana ga tswang di nna wa e ke a mitsa tso ga re le ka ntwa go tsa nne ya re kwa tsan ke tsitse ra sao kwa mama a tsiwa tsa khabe le ma tsi mo ma se ka ntse ke le re go di tsa ni khaba ke tan ti tan ti so ba e le di tsuru di khaba ntse tswa a nna ba na bolini ha ka na bolana go tinga o ka karara warrior ke tsina no go ba tsuru le khaba nae tanisi o ile kwita turu le gabga koro re ile kwita ga se turu le gabga ne isa koro ta ka so bin au ka pe na mi pia kuna ora ka se ko a ka ina ndi ga go ntwa go e kolembi se out of this na go hanis ke ne se tam ndi ga ba an isi na go taika out of this ka ina a kurin kurin na tam ndi ga na ke uis that is na ke tam ndi ga ndi tlabo zo mo tlabo de mo at my fast ke go taika tsini se sa out of this na nanke go auto nanke le tsa harama se ba ne ha di go auto ba roka ba go re harama se ba o a go ke ne isa ka isi tsa seng kom di di go re me se tai go go go re ngwa di go re me ke re golden kiss ba tsu le ga ba re go tsuru ra ke le ga ba go tsurai ha ni le si ke ko na nwe ya se ta se ne wa tsi le isa ke ne e tsunsa ne nna na ha o ga ra tsuin ga de ne sa ha tsuru ra go mari tsuru nna go go re ha o o tira go tsara ka go leha go nna go re ntshuruwe ke ne nwa nna e tshe tsaba go wa tshina ntshuru sa u thuba nwa ni khoisa a se ke go lembe tshina go tsatswa a ra ile ka nna sa ka tshe nwa a nna ba go taka ke o sika nna tsina ta ta tshe na u nkwa ntwa a se se sando tshina go tswa se sando sengi go tswa a nna ka tsa mme di ga bantwa a tshi a ke ka se ya nkwa ga nna e ke ta seng go tsina ke tswa a e ke tsela se tsina ke tswa le di ka inga nte le di go ka u hain ka isa ka inga nte ina go ho mo i hain ti nga di ke Columbus Autotis ti sandos na habi ti sandos na go tlong ga tike ne isa tlo le ga kwa ga ntwa thume ping ka nga nga ba geros academy tsuba ntshuru le di go ntwa geros academy tsuke ne ntshuru lo go go tsika mtsendi ga ng ti nga nan tsendi ga tsindi go ke ka ga nga nga go nani ka se ke tige koro da grao hakan nan di tute tsobuka le visa turu le hatla le kupi ha ba se go toi a di hina toi de tadi ke go ka toi yo se ne a tsung tsaba hakan nan di nga da ka ke o ta ke ni ho nan di ti ti ke a ka town na da ka main a e be kai person football club sina umar seliti sina ba go go go go ri ka go tsa tsam wa di si tsam di si koron tsa ka go ba ho tsam tswa di si tsi nna ni le go ri go se go ntse go le ga fa go tsa tsi ka di tsam le ga ba go ntse go ke tsi tsi tsuru le ga fa tsa ga tsa go tsa le ma
ukwasuka kuru ngayiqhedina kuro chanti nelihle ituru kuro chanta khabe iske nenzuruna abedika ethadi kayiba sen football club sina ngisa goza zi awuthuba kuro nzurusa ndokuba awuthuba nje turi maqaisi ni liha badan turu ski kuro golembiska kuro dani hauthi ke ngoba golembisi inspira kuro mahabe turu liha khare kanisa wow o auto akunene kuna uthi akase naba turu liha ba uthu bin khuruse ni ba husi kwa tana tana kuna ngaba khuya simturu ski leza uma seleti ngan kayiba sen football club director yisa ngiski turi maqaisi kunene balizan ngichaza tigre ngizwe kunene tikweni tsiza khan ngasa nize ngabani ma siya ungahlela ngoba ngikufundisa ukuthi thini isa nxa icamelika kunqana ngicula siyaroka lezizwe nqanqanzana ngicacile isikrenco wawo ikirenkelo sino oyike xaza nqani ngicacile hamba kurenzo de kinga ndina kayide kona kungqu turu lisa kunqacasa o kayise ngomro thike lezizwe camelika kukha kusisana ningkhwa gabe ke xabukha kayiwa sense football club sa xaba hora kasi kunene ba ngqiska ni batera ngozo kunqurwa de ke oyike kunene na Columbus go ne a taika tamelika ka ntwa o hora ka sekunde le go de ipa o de tamelika go ka kunga bana tsangwa ri di mwa go tsini tsamiko se di taba i e tsike ne di za nka kabere ntwa ne ba ka tsana go se ya khrio o ya o tsora go se ka irona life others tuisa a khadi go da ka go di za tsuru di ga bana tsuru ba na o nandi wa di tsinga ke taika every line tsinga ke taika tsinga ke tsu se se ntse tsamika go nna go kona se ya a le di sa Pero nasina go ngukuthi amliha primiti tramiba go rungurus maske go matwanti na kansko sa ntoba sa ntikya turu liha tiske leza turu liha ba o turango sa go humanans o ntsturi maqaise o turango sa ngani ntsai ba turu liha ba kanse tsina o nandi ka o tloe ka tsitiani e ba ngari karuti ka o ani khomai ba ta ntsira ka go go go riba ka go tsamtswa di tsitsi go rungwa go tsini ka go go haile liha na ike naska turu liha na ara turu ngani o turango se go tsai naska reng evasonske everything line sa green turu ske nga twas count ainge turu liha na ara turu ngani go tsai ke turu ngani liha ba mari karus a ka se go hani kenka no go sina ngo go ta bi sina sina da go go ta bi sina ta go tsana ka twa turu liha na ara turu ngani tsai ya go tsai nefisa koko ikinto kinkasna 11 warriors kutakawa tikinto kikona neza ngari karupa ikusa ibe tihinye tidi khabe ngaba neza keros akademika ngawa kwa ngawa se runtus tam abas ti ngati ngati han kurunga nita ti nubwa kawuru takara kunene kwa police di gemisa ngati han wako taka kosi okakara rastina kwa ngabika ngabaka ngabaka ngabaka ngabaka ngabaka isti grun ana taba khunga riti sinke tengo kukona husa khase kuro ogara wariyesa ko ngaba kuro mo khabeta kuma ntu tandi kwenkwen ti khun an sinke kagara ngakuro di o inaska hasira je kuri tulisa ingo ne khona hai ya ta kuri tulisa kuri tota sinko wa ana ingo ne khona hai ya ntu neiza ukakara wariyesa isti musis kagara skona sin guru tumasku no sipeng okuna ni tulusa ngana da ke tanaka ntu kuya ibe aisa mun antwa khabe ikhiske 11 warriors ke nthuru khabe 11 warriors ka sna ra ke bro naba tsana ga tloe khurong ina ni ina no am thuru ko ethi ka la mta ko ethi ano ntlo ko ethi ka sta se ntle ka ka o ni li ga ba ba ha tsa ba tsaka go go khabe ina ka ka mani skoro reng e so se kamin ga so nambula se ni tsisa ni ko ga tsi ke khaba li ga ba tam aba santwa a thuru ga ntle ni khoi Nanti ke hus akase hakanqande qhila qabanye ukabantu kayibazen football club sina kunene bakhona ngurus kayironas life father sina niba uthorongo sakhona ngurus 11 warriors sina qhadika ngcoding aza khona ngurus geros academy sina da cumse sina singabathume ikhoda waran khoqarai thi okakarara warriors nanti ke korong nandina ne akuqaqa ngumuse turu lika bantani bakade thi sikhoza kayitubara khori bakhodini aza kanga kunandi geros academy kuba academy sina ke qhadiya ngobiyethi ethi awukero sithina kayikankansani ma hora kase ekwisiqitisa tukheni khomi thi nayiqhedile ntwana ni dawudawu tawusparuma ke ngobiye kujine thi sikolo kwa wina sikolo kunqeqo ithamakhana xa unqasi ministeri zaqeqe imarothi ngubahu thi ngakhum ceqisa awina xa unqaketi yerhabe ke yokuba omira kamekhwe konara om
omira kamera omkiti hagro nabatam liga guna agro huru

ikhadi yantlano xa egesitori ingxabithile nengqonanqwali khaphi nekhadi mayingxakasiphi nenxabangapha ngemali zithanqathi noba kencubincuruwethu or dabizincuruwethu sobe bezincuruwethu ndamiba ite ngakaldevas hati geros academic hakuthi cwi academic enaxhadi na agustonos agaru wakwakho kencwarhaku thi thiko karinos akakho kencwarhaku nxakake ncwarhaku sike nasika nxa akademikwa ora kasixamilisa kunxa yerhunketwasikanka xame ngqona ilisa kunxa kunaxanake ngqona ilisa zaku ndize konara khanje kamnkwanhwarakhona kamikhonaramyon xamkhonhina xani kunxa naramyon oronqandi tujirekiretin xakwekhandeditin oronqandi konara watowa o nxa ekhwede nkhoukna tikhondincam igqeti soro sijamlonsorunqani ungabaqabuthi mayhandizire mene nesizireke karunqanda amasi kuhina idrami training adi abexwipha ngqona desip munxwiba nxwa garunqa asikira ncabezosebisensedi bahata igaru ti ne munxwiba ngqona desip diramiye banqwada garuwadake nezinqa igamtisi nxaninxaba nxairaqhwetwathi igamtisi ngunxaba thi nesizeke ngqona gorikukuba nxobekhaqonga gorikunatarajan uraja namibiyati abexweku hina xhamkhwenidisurii nqhuba xasasenqomdinxa uthi tagide nxaza munxiba nqwani tabasen ti avisen ti diramiba nqwa iyo unxinxobekha ncoro khunaninxa nxwa uthinxonxasa khunaninxaha udake nxamidina xhamkhwene exxobekhara nxatadinxinxonxatsami onda karathi xhamkhona xamxwakonisa nxakho nxanxayi kunxaki garaqhiithidake azakhonxaratanatikiramiye ike azakhona azanxazadinxiku azanxabexwi khayikikho marin kwa mungtrasi marin sinara xharakona thi yekhunaha o madiranxiqisetabadiretikiramiya xam elirha kathita nxhayrositanxhabadure xam elirha kunxadaka koda ke nxabakorothosa namibathu nxayi cunxayi thurunxikudi ke nihati sine nthurunxikudi nanihati nxada ke nxonika xam elirha kaxhathi tawuxou nxhabe sinaxhathi sinxwiha naxhathi ramibay nesanxayi ya nesanxatiya nxonika nxabakho ke nixam elirha kudi thurunxikudi thina xhathi qeisa seniha xam elirha kudi nthurunxikudi kire nxebasun xabasti elirha kaxam khahina xam xerirha siha kadi manqinxa kunxara ncurunxiyethi nxaxahaze ncurunxikudi nxake nxa thiko hakudi nxandithinaxhasanxatinanxa nqinxaakuke ncurunxiyethinxa nqinxakuke xaluha xukudi kuda xa nxaxaukekhathi korodaka xamxelirhaku nxakonxaxeisase nxasinaha ngonanxi sijikwa nxonika sesitaxwe xamxelirha kunanxa sinangqonanxelirha kanxora xa sije nxangusanxati xhariku inahaka xhadi xhayisa xhadikata namibiyati xabanxwixo qhonxixa xamxelirha kanancuru thiko nxixhariku nxakayise xwinxa kunahasi xhadi xwini taxwi xaresinxaka xhadi rancuru seyihuya o ikerancxebaso nxinxa kuni nchurunxisu serhabe tawuxousi sinxwixhabe dinclis inarami xhadi taxwi dehusitirami nesanxatinakuti nxasa xamxelirha kanichurutwa thuruto hathi kene nxabarhura sause nchurunxwi xaukani thwathwa naka ngqona nxelirha bakhona nxarha nxandithi nje nxindeni nchurukjasu xaadikira nchurukjasu ndinxhariku mnaikwa ngqona nxelirha kunxa kudani nxandela nchurukjasu seihuyauthi ngqona nxelirha kunxa khawusira manxaba nchurukjalehu ngqona nxelirha kunxara xarha xa nchuru nxandithi nje nchurunxwiku ike masi kaxhati qisa sirexau thika kalirha khanxwa oda ke nanxwa masi xaha kayinxandikira xa nxandina ke xwathi xamxelirha kunxa kunaxa ixhadi nxandi darakosire nxaba sithari kunxa o ikekesiyaqumxarhadikamire thita tekere telsisikwahuka ngqeinxweka ke xa ixhasi nxabahale ukwathathi ke huka kencoudinxaxa ke xa ixhasi ngabaloka yinxwadi yasixhadi kencoudinxaxa narancuru nxadi ke kayinxandina xhadi khona ke xhanxaude nezidakathumeinaxao ke benfica sithi sandosina je kayinxanithise benfica sanxa igamilirha banxwa ke xa ixhakhabeske thi sandosa nobokoxerethi kulo nchuru habesinenxasasa thi sandosinako nokunako nxawethi xamnxelirha banxwako nxhaxwa ethi ke benfica sithi sanosindiqusa nxabantokhokeisenixeisanetikakenxiaxhabaxa xamlirha kunani konxa xareku nxabaxhati korodakaziwaba ethi ke rances hatingathi ke newcastle united hatingathi ke nesisa thumebdinxande nxarakuromisi cuinxandisikuisa nesisa keros akatimecuba nxanxarakuro nxabaxharunga curo lirha kanxaba thi nokukhuqa ukuthi wathi ke xamxelirha kuthi nokhuqhumisira nxalirha kunxanixuru nxabakhutakane bahachithi kaintoudi odabaisinxa naxhithi odabaisi

ngasa ngiyitake ngosuke ngiphuma izo ke tradition la physical devasa bezikuru ngakungaso ah ngoba kodwa ke nibagara tsumithi na chiyo othorango sinacha ho lethe othorango sinacha ho african lands and class ngiphuma yini ngakuzo nokunqandiwa lethe cha ho khabisike african lands sina ngayi xwa kokugqula sina cha ngicwa lethe thi gam disco anxiza hunqa ngicwa lokucha lika mina nje ngichanxa yithi eh lezi umsa xa ukha khoxa le stacha ye ikuru enabuma sithi yangile kulika garato waho kuhasini ovunokusanxanxa ngaba ngakhawusisi kona kuro qhubu asun xa lisa bada kuro sawurothi ntsuninga ntsurunga kunezikona kacawu oneyichima nxaxwaxa ungqona nxilisa bakuthi qhuba sunkhina qhuba sun uas leza hu amadeke isiko nxaske nokudinisa nelisa phunxanensanxanxa kulika garato was counter sko evrikelenza ncwati was counter nke life others anxayicunxa turukhe nje sisiko nxa babona zingqupi nxamlika primilika kunxama isikhamka turo le hapna group ta khati ya gen inta mara kure ngoro mnandi kha kotani no mnandi na ko twa dola to ta e campaign sin cities and global land a nganga na nje ke ka ikhati ba le tsasa ngkhira tantu ku nganga ruta nganga ta ina ke ngi ya khabe nganga ku nga ku e hira ntwa ka usunde ba a torbe ke ba map na ka boka ke ka ko ti ke mpa ba nganga ntwa ku nga pul ke nganga tshi ku tsaka tshi ngruna ba go sikalwe sme ke ga kalwe sikang se kurung huru di kromi e tsi turung ga sikalwe so kona ndi re nna hi tsa ga be tsa kurung huru sa tiki ga de to tana tana tsi da ga mba kona kona so bisi o ga o ga karara sa ga bisi tina o ga karara we dies na sa ke ga ti o ga karara ski tsa ski mbu ki le ga mna sna tsa ba tsa bisi ntsa ntsa ntsa mna sa ga be tsa ski o lo go gore ga ntsa o ti la sna gore ntsuru tsi nga ba go ndo go ba go tantsa le mathi a ngaba kutikuru le khabana uthu ba ntwara ka kungwe uthu kuna ngai khaitsa go qhi uthu kuna iske kolimbisa ne isa go tonga tsamela le khaga tsi tsamela le khaga so tonga o nan sina go ngaba uma sithi nga go iske ha khaba mira kon kamira so kon isi ituru le khinga ka khabe i twa last year a isu bi so go kin go ina ina tsadi go da go pass pembele united brothers in mara ta ye tiguro mie spafsa o paske ne isa kolimbisa go welcome si kai nai kritikeleza uthu kunani bapshi kolombis tira ke ngaje ngori kunqa si twili hakara grenguru obekha nganda hina kwenkani sawo je sincunika south je ncizi ne khrumi reason aku ata garuzwa be ngona dishiben ata garuzwa be hina ra nganda nai kritine ni house ira tiga kai magerura ke ngira tsena ngona ngali hakara ngani nangi tarikoro da kali khap nasa sei ge zara khuti kana ka tili khaba nai na dan uruti de khiske o kan ya sin a sin ge kam tili khabu mai ge khok dai sis yo kan ge sin a sa o zon tuba khrit na sa ngao o ga nga ho rin twa sna ran huru ye li khap na ba o ga san huru ma khabe ni ba kana ka si jan ha ran huru o zon tuba khrit na ti kam ti turu li khan ti nan nan ha si ge ti i ti na di khristina ge khok dai a kam guri ka iya se tiske oganga sina otorongo stine enqadi ka tana ka tama tsipuru lika kungara ntsuru ka ntina da jeni ubasen tsikalwe sinti ka khotsa ugakara ka sinti ha kamge ke koru da grao lika namizi apna samu unsen tsaukuti uba da ngabe singena da ngwankare singhawo to mathi ida khona sawo to mathi unsa wonke tabai ka uba da ko ida ngasa se lika ka sawo mahabele ngwa kho kha kha ku hani khona ngamthi akho nimadi mansi ka hansa ntuna leli kha kuntu mani main asa ko kezi chaba iza kida leko kwa untunika kwa DC minute nina maita nkakara kumtana skol kuti storosi chamcham sinchuru nti aibi kumbare ti tun hina nangwa nti ka unga nti karikuti kai tuiti tareta nti hora da hunga ministris ka unga sifira tanina neba nkabasin apna tradika haure ka hauda ga nka dara swa ai ida ke ne da hana ng khinga ti soro si chamcham sin thurum ngai kana ka konaran soro si giba ai be ne tonga si kha kha ai ti tora ta ai pina khadi ne guri kana ko a ta kha nga bai ai turu a tu yi sa ko zina ma a to ai ma to au nai ma to man wana ai be ke ro sa san kha ngai ti dan sin kha se giba ko ta ko cham school nga ka tu ga wi ha wi ke ne sa ngona ka ha ti tu ai ne ka ka ka ida ke ngai ko ka swa bai entertain na raka tin entertain na raka da ke main please tu ai di dramio da ke mai ani ho tin ye hun ke bisi an kaina go tsukuri ko lisa ti ke ne da go ta go itina ngai ko igremi ka mi ka di ka isi hai se go riba ka go ko ke
ini kau ye muda ini kau ya tuan ting abia kau dahkan gay nanti macamnya kau dah main sila kau kau kau ayo lah kau kuriban kau itu sini kuriban kuriban ayo kau sini kau bah arati nanti dahkan gay kau ingat kerana apa ha kau dah setan habis dah setan pun kau ambil kau na nak kau tahu kau sih kau mana musim bawa tuan di kedudukan kau ya oh tuan Ina hasta amai sinto ba na wina sunga iko kom na miti prosawe kura tobe suti nata kai mudmai kumina ra ina muba sunga mara iko yansi kai ngal soro si kamdang sunga iko kada ke sunga kai ka ti soro si kamdang sunga iko nuke saura fia koran kisa lika ku kira iko me lika ku kota ida ke trais damia kona rati konkin ke trais damia da ke tona konkin kasa ante ga ti kabe liha ko ina nguru ko ke koru daga suwa bai ai kai soro hitam nguru di tobi daga ko suwa bai klasa di drami ko ya ko klasa sin son ku si kun ga tana garan nguru e ti son kun garan nguru e ta ke ne visa to son na to garan nguru ta o to rango su na ti wa klasa di drami re ko na na ma na gara ko wa ti so mu di klasa to ra ai bi gura ki yo ne su ko ne tu na to ga ti ba ta dia ta in areta kun hina gura te ina ku mengali kuna sin na titi are ti ne taka zu bari ka kai ka sin de na ta sin na ku na ti ha ti ge ni ka ka ma to na ran ku ni ka ku ko ka da ge ko in na ti ko to in gen ku ti o mu kai sin sa na na to na ka ri ka ku sin na da ku mi klas ta de ku a sa o mai aro ma ka de ge to ge gura te ku ge ma aro ku na to na ku ru ta se a mai ya ku na ka ta ga sa o mai ti ne sin go ti ti ku na gura ni na gura ru ti ti ku ta mi ta gura ni aro ma ti bukni taikin hani taiki dina hani to gungani taikin din karma taiki karma tare gunga kadira sa mun yi sin ije ba to baran to ni ka gukor ta dake fadi koro da kada babu marin turu ko mun asko gunga ai marin turu ko din turu ni ba ne sa kunara amuro ma to gunga uti ma ta to yawa ya tanse ka tuwana na riusti ni kan ha ta ni kuma ministry for din ka ni pese pese din ne ai kai shi kai zan a to ko mun ti kaka ke munga ka tona ngarisa a antrem ka sipu nina ka dikriti ko ku ti ko data ni paruma a nuse si turuna ngumza te ke kom ka si bari si to ku ti si ne si tara ko ku ti so ta liba ka kai si ka bi ko ku ka ka dis ko ra tan a ka ko ka tona to ku sai ka ku ma ra ti ku ni so ku ni na ka di ai tuma ngari ku na ma ma ban ra tan ka ti ko ku na mi ya ti ko ko ni ku na ma ma sta ti nang habis data tinggi sekali tinggi lah ini jam jam wadi itu lebih lagi kan ini kenapa sih dah ni eh kau ngau dah kasih terkirim muka sini kau nak tuanan tuanya si kalau nak masuk dengan itu semua sih mari kita sate itu mungkin sekarang nak habis asal kita mari turun dan itu kalau kita mari kita terkait tuan ni tuan aku nak tuan kan aku kiri sih sekolah aku nak sekolah aku kiri ne kuna kadi tuna ka kiti ne kuma ka kubu kubu ci kan to kuma sin an daga tuna um kan kai ci kai ka wa tuna man ke kadi goro ka dra a tuna sai tun ma ta ci ba tuna na ha ne inde inde kan shi na tun an na man ga fi dro so ro si kam kam sin turun ka ku ne to mun to re sa sin ho ti ne ku ku ba na mi ba a ne ku ko sai da fita ka si goro ti ba sai man turun ka sin a ma ba sin ke kwa ma kwa yi wai kai di taka sun stories kai koi koi din na ha ma ha ki na ka di fara na go ni ku na ki na ha da dan ya ka ka ti din tu ku ki skola ho tu ni ni na ba ku marin hur gun na da gar koro so bi ida sida di aku tin ka na una kai man kwa ti da ka di skola kwa da hur gun na sai hur gun na da gar ka so ai ida gene marin hur gun na da ka ta o ni ran aku ti o to rango sin ka na ni ki ascoltano a cadi points aperi ricchi eri atipala di scoli dina orbeto veniti da che amsco un aroma cadicoro che so puri coro benfatte che dubio marisi guru guina marita il trenhamma go un si di quanta sa o rango si scolgo cava titoro se maran coro guri cava titoro se maran ngu te con ma marisi coro finché kwa hata da ki daba ho wan ai ka din na ta tin go biyo o a dida huran turun ki a tauki na ka di da diskon sara ka ji ki am school din ki ha tekna da ka ku di na ha turu kan ki dira me ki
nah ini aja ni sekolah nas, kau nak apa istimewa, aku kongha, uze ini kita.

0: ikhanda uchitha xa uthi xa engxorethi mase xa uzinabe siqazise qhwa enxa utshitha nje qwaza Bernard Karize buthina unga uaglibdia xanza bathinxa because nanela pawrose iqeriyawundi sakubunqaqo zase enxekunya kansasti qhus ira xari kura ho xaxwa ncudi ncambe enxekuthi ndikwanxele in Lenoville communal farmers groups akasithina hathi xharinxa uxwa ncudi xadra nqwa xasinqa thineyawo qara unqana cina mzenibasa xa sicha sinancabeko kuthiwa benxela ingquzo kwakho matshansis thina bhikire kucamisela qwanza bachala ubichi uthita dila ke izingqwathi qenkrabt mire nesatrathi kamkarabi qenkrabt qwanza nje
1: aha qenkrabt kaltis ahanye xab komi khameda ngubuse thi ngubuse wa tamara namanxa esithi kayisamnesti khona doch kayikangang sinimi ne angcwacwisithini ayincana okuyasigomata esiqaroma
0: akamngacore
1: akamntongcacore as Leonard was aida ke cari mube cari ayha idamire thi ne cari sinada ke sida iya cari auta Leonard was sida kaise tayincapna kokamka o khando sichaba kuthi chadi khamyenskabi chabahu madiri odra nezamiske cuika mincatike umtren haga of course ra cari chike nesta cari ngu yat cari nga haba kaisi a choro hinchatra ko odaga chikam grako odaga bika o odake ngabke ngkuba ngora o chikam ibe ngaba chotwa o ngubke ngora o oke yonar was in asti khamyenskabi nga khamyenskabahu tui khami koi yaki tringkai nai atri resettlement ai ki tringkai koi atri tose ke neba tringkai koi nge leadership tabi se ke nguan aitani yao ni yaki nguan in nan nan kui nasa ngai ki atringkai chida ke nisisa upa in hukas ai haa koi da nisi ne tarib nga maata tui ina tringkai hai tina tri Hichata keke tadi ke kwa kamida ke tai kwistanda ko nwa yuchina da ke tin ice karo machina ninga sa ke heleka tsaisa tsaung sa ha se jana msun sa ke diba hai kamida ke nesna kharu to ma ke ichi ke kul ko tsuba ke kharu so nesna da ke kau tora to mata ha tsuba de kau tora to mata ha kabe kau sa ke se tsain ai ha nesita o mahe ke bunga chita ke nesita kai tsain apna nyo chi tsari ko pia tane aista to usi pa aista to wa ko kam ga o kam ge ngarin ko is irasi ngarin ko is ke khemens ka bi khaba khura ha ban as na tsari ho ya o chi ke nesita khaimara ko ba si chi si ko ti khuna ngari ko ti khu si ta dra chi da genes ka ai tu ta ni ka u ha ta ma se da ge si da chi na ra hi cha ta u hi cha ta u me sa si chi hi cha i da ka ma chi a e ni ho si ka ja chi da ge des ka u to at ma se ka ba na si da di khara am chi ama be ko chi da ge no kha am chi ama be ko si pna ma ne a u da ge an ko to ha be no ho ba ta de Aundo mahaman sa di kiko tuwa katira miseri chelo kasi chite geni tom siroba uwa chite ki nasa nasa inaba uwa kasi sini nasa ida ibe mire
0: sago jigro nisi kanza sa kukura ho tuwa nkwede chanta ti ngaribu kakuru mwajo

0: kusha kara thaisa thaisa ngani kuchi ungusilendi china kara chan o kamjini ngai ko tua tua chika mga kai nukua bagara ako o kamjira haka disi un a ngani kara kai nukua bagan tuip ase so sa ai tumuskari tiske nestarama o kamga kai kongera liene ngati ngwa ori ses ta kai kunza ku kama asao tinga ne liene ngati mje kai kona umdren ni ha onran ko se kura ho so ne kai kunte a umsa wa electricity petal tini hi so ne ap ai kamgara ama ku ai si onje ne kai kona ni se faita ku ku ri tu de wa ne faita ku ri ho se kai kunena ma tses wa sa ma tsa tu ni so sa mut gusa ne ama ku ban tsing di paisa hun a tsa ba tswa kantso sa petal tsa ho yao ti a mut kantso sa ne petal se ra tswa ga so ne tsa i gene mari si se ka kantso sina ga se leona go tsa ba ho ra tsa eng a da a ko tra o da ge ne se wa go ron tsai na ra ge ge di bi di minister tsa ne kwa ro sa uai tida ge dividi minister tsa ge tsa sen tida ge nga ne tra tsa sen a ko ga sa me sa i kame tsa go ro tsa sen to ske tsa nga ge me ba ga e a ti tsa go ya tsi a ma e skira me ne sna i ge to go ba o sa tsa mo tsa ske le na re bo se khoene u ga a ska tong tsa di se itse ana ka mkhanso sa ra ka ri ba tsa so go tse tsa tsa go is ya ni se go wa sa wa tsire tshinqungware tshi a tsari aun cha nchi tsari aun cha cha ina amtsi amabeku in tsari aun na cha si pian u hap ma tsa u si a khantsa tsa beta cha cha ba a u tsire in na tsari aun di cha si of tsari aun di tsana msa i in ina tsai du sna nwana go tsa tshi ne tsaka si sendre ban i aske nga khantsa tsi tsai tsi si ni sna ga tsi si senska o ike tsui khame ko tsina ende vaneta tsari tsi nu tsadi de ne ke ia tra ne nga ga khai bana ida resettle aro e ho le una re bolsa ne khasi u ha ta ma ha kai ko ne na de ba go tswa tsa tsi a sa e nga tsa e nga si tsa e nga khasi ba u a kwen tsa iba u han nga ma ri sa tsa ba tsana tsa sna tla ga
1: sago tsinge khantsa sna ke hai sago tsin mo ge xa xa ku ya ngaro sna yo sago xa bitai na ku je di ngwasi ba wisitaro
0: ah kangans ah akatis tsai tu nesna te ne tsai tu sna a i i a je je ne ah vida ga le ngabe ba je tsai khanye ne ngabe ke ne a tsai khisen baske a ko ki ne akatis tsari tsai tu sna tsai mu tsai tu yao khabe da ke ra khara ga ku nina tsari khabi ha nina tsari khabi ha to mai dije chi ke tsari ba u tsari a tsai tu yao khatske ha chi ha ma tsai tu yao tsina tsikira tsan tsapna tsits kara tsuri sa tsa kara ne tsai tu yao se ha tsani a tsari ao se ne pa ne kham chi khami sa kha no khabi ha ga se no khabi ni ha ti e e sida ke ne diko mi ti kara mi o o da ke ti da i a tsari ha ta ne khabi ma ta tsuri nga haga kwentsa a tsamga e tsotsam go ntwa ne skin aromas ya skin e tari tari tite tari sa ne basko se a khaimasa van tis ne tari sa ne basko se mas ke si ke pia sisa
1: so sa go a tsam nga je di kai go nge
0: tike di tsai ga tsna skin e go sa ne di ke kai o nga ske a sa tsai go is ya go tsas e da tsansa ra disa is tsene tsa sa tsai go sa e ma tsai go sa go tsitse isti a tsantso ba u ha ho tsa khaimatsi go tsa tsa sti tsabusa septi tsari a ndi tsa u tsantso ba isti go tsa tsa bo isti tsantsi tso ba habe ni si sa tra tsi tsa tsa a sa tsa go sia go tsa na ene go tsa ba tsa tsa se ana sa ke a ine fa ne da go kham ka sa kham tingu go kwene ya le yona re bo tsa ha nga sa re tsa tsana na e ga sa tsari o se ne nqu
1: ka me di tswa ntwe isti nge gre ntse qai ka me tinge tabe komzi baze e kanzo ngudira kari kon aroma chikama
0: a kangandra e kame tla twa tswiske ama besna tsaisa seko kwa koro khapna kwa koro khapna ha go kham ka nisa koro khana ke se go khong ro mo khoma hi ha i tla tsari ngudi nga ne kho ke ke ko ka se a nga sa se koros of nalisa nga sa parte na antwa nga tla sa aroma ha se kansas kam kum nasi so khabe ke to nga khu e ke dram a o e ame chi ke dram nga e ke a tanun tanun chi ke nga dram nga ba chi ora u ha kom sip ke kam ku ta ba ha

0: kwen ya kam uhan loka sistem gwa to yo pye kam ati ke pwe ka ya chai kam kuti ti ke kam kara kwa ngai ti ku je kam ka kwa ngati er tira kuruwe er san ya ra kuruwe na ra kuruwe ti ke nesta tari a ku ya kam ku nga ka ko mara tsa ne kam ka dinusa mi era ske sat ke aitse ma kam ane dinuso kam ats kara dinu otske sa kam ats ko dinu to a kansos to ane tsi kansos a nga ko ma tso bi tso ne kam ati no ti ene fa ne da ne maridi ya sta kam ti di kam ahu nga de ho tsa enqati tike ke nga tso tsa nga tsa ke a tso bela di gabe ne ke sike di aromato masa tsari a ke di aromato masa kam ati nusa kama dinuske kansa tsaba huha ama gatske budget tsamiyo go sara tsai kai budget tsamiyo tsitsa budget sagra tsai kai otske ma property council sti why aroma budget sara tsai kai tsitke nisisa nga budget ka tsaga otske kami budget tsa tsuri a se ha tike ako kam ka sali budget tsa tsuri a se ha ka budget tsa tsuri a se ha tiske neske budget ya ra tsai kai tsa it why gara huyo nga budget tsa go khaima tsidino tsa council ske ne tsere am satania kamgu tsi insti kam ka tsidino tsi tsadi insti tsa me se go tsa tsi tsi go tsa se go tsa se that in a true out ske matare skusa ne he council tsa na u ha go tsa ya ra khwa nga tsa ke council ske tsere am
1: I can be ne karus ngari Tinge Taisa Twan is as a E. Sago ye no way, Sago China Tia and O. Nabangasi Mammy Taba one, Lapton Moon, Sago do good mate to Tricona Ra Tangown, Nate Tanzana.
0: Ah, Tangandra, Tangandra, Akasis Nanga, ah. Did I give one of the Nadeja Tam Serasism? One word is Nataha, Iata Nebangi, Kako Sadasa, who ha? Isa cari lo pani ko klasi. Ia ke arasa dasa ostan coro ran coro. Oda ke ngan apa irane abang kamu ia da uha ku di komisi pada ke uha ne pangasna. Wan badi I ku ya sida ding abang kamu ke kotskao. Op ia kasi mata apa? Sasa sat ia ngari ai hatskin obarasi mata kasis. So ngoba tsikasi mata obken abanga manje ngoba u tine ngoba u tina skhaka satsara miba tore itsikore da ira tsane amahuqhi itsane ra amahuqhwetsa ka muo tsiti ha miba te so naske pensia hasa tsamwe pensia haske abanga mkuje kaitsi tunias ya puro kaitsi ya betis como ay da je gotida gasira por tiro que estaban la mancha no que auto de quema ma kan richeni working the auto de car ti ha si en las latinas que auto sa so ay da gotida comi o que estaban la mancha ba auto sa uchini tunias da ba kriti kini hamu de ka kue tiri e tai hu e ne ko ngai kabe kam da ko ku gele si ke tsa ke tsala ngam ka khla di go di tma ai da ke go di ka mi o ke nna tsa di tsuma ra go ba tlhoba me da e go tsa ke go je go tsa ke ke ne nna go tlhoba me ke siri re no mo sora mai so tsats go si tsi tsa ti o ka o nna siri si go re go ba o ke auto ske ya tsa di tsura tsara ya o ke ne go go ne dra ma tsa go si da nyu khwen thao da ba nna sa tsa ha go ke nga e koran da ba tsikira mo nne le tsa go kira si sene tsi nga go ke go ho kabe si da ne tsa da ba ha go ke a da tsong tsi si go dira mi tsi da ka si tsi kira si go tsi si mu o si tsa ka si di da mu o o ke nga go ba makle di da tsa tsam tsa tsam te tsa di e ka ba tsa ba nga mta mata ha go ya o tso ne tsa ra ke tsa ba nga mguri kom si ba wa si da ra tsa o tsa ke komanda tsa ba nga mguri richi le komanda ba da ra tsa o tsi dake nga ska ka ka bana ba le tsabira tsa ikutsa ba ntsaisi ha haske tswa rontu na dake ke simpa honor fundane u ha ntsa ba nga mna dake la nwa o ba dake si matsa o ne nga ngoba ama be sna nga a e go tsaisa go to nga nari e tsiko si u e tsiko go se si a khari ba ta ba
1: so ne ding ngari ba radi khona nwa sibna tsa ha mo ske go ba go radi ya ngari ba
0: Awasi na ha kwen ke nga khona radi. Sa kam din ha wasi ke ne khona radi ba ti. Ah kotska o tari o atma ko ke ta ne ra tama hu. Ti la ke nga ban sa nga ti da ke o fai da ko da ke ke nga ri kai thu ko ma hu da ke ne da ma ka mi ma. Ah de basa tra ko ga ke krise. So o da ke nga nga ban sa nga tsaba nga ma ke di. Ma di tsatsa ra ho ntwe tsaisa ka ma ti ne da re ko sa mi ba sa.

0: ba motlo e se go ba de taira tlane ntla ma go gaise ke ba go watse tsi ya mi ba de so o ne kwes ka se tlane ho tikira wa tsi o nga tlane se go si mo o nga khwe nga tlane go ho ye ma so re tsogwe ne kwesa ne khongwa te ka se se fart ma ya nga tare kwes am si nga tsaba nga khwe nga tlane ra tsama go nga go tsa tshutsunga tshutsunga i ina ga go di tsa i di ke so tsika mqise haske a ikuti police clinic na article clinic police na uha hanuka mathi sathi xa bancamskin nesorixhasi ba uha nebahu nebasko sekuyasace ndirami egcini sixa ika xa e acha imirae nekhotke xane wat mahabela ntlamahu so habela ntlamahu ditsamiyo ndekho ayisithi nekho basitinsa xatsha netlane mabakhutsikogo xa utele sa brandkartsa netlane tsogo go qhiba tamaska iyo tai aitskun ama dirami article ka chai of police sako di chini nga chai ila gen saba nga mga kire siti ende faneda van ip kira sacha si nunchi titka sacha si nako bagara di macha ipka sacha saba nga mduma sanya macha sika uwa nako e siti insa nisitko mungkabe mabahu chiko ne chane hoti eh seda ke nai sida sida di chari kap sida leonar bols di chari aon di abahu ra komanda apchi kawana apchi na ra kore
1: so gunti birinqing inqasa sira nqa kuman ka kidram ayedma
0: ah gunti birinqing inqasa sira nqa yena tawunginqingira nqa so fela singira nqa ko kamgao eh sida gene inqasa se indlek de bara habugu titka ne khusa nqwa tinqa bancamne si unge caba ncamna satsa khafari qarasi nayi ki khafari ngura satsa sinye kama gayi ki auto sa achai igirami titka auto sa chi oje ah flat anga obya so sikuba ma on the socket ma Before the thing of your owner's sugar, ma.
1: Tagoting, aye.
0: Did I think you can die in none of your owner's sugar, my detesta? Can none of our sugar, my Tavanam getting withdraw? Come sit, yes, you won't be aching, aye. My wagon, aye, pity, waking, aye. Eh, did I get my best man, Nantari, I'm sorry, I'm single one, did I get my bad tie, Rami? So, my this tie, in a Kaimati, none over at Kobam. Over at Kobam, see, see, no more Samati. So, next came it, Ras and this Taramiske. Neke trinta ba ngamronde nke kese asubu yonare bolesti ngarip amsi ne class aida ke ngarip atho tracks kese tsabi tsabi ha di so ne apa ta kira kham uita o khabeta ke komanda pia as nya ke tsa kha leonard bolesti na tsiti ni leonard bolsa ha khaimatsi ne khona tsanu alo di ke mipke ni sisa ke ngani tsanga go tswi tswi ke komanda a ching tsiti khemes ka bitsa nngwe ya ku rudo ma So, sente khuna aidi haba aidi tung Leonard Bosna. Kaisia ke ko kham ka khasi so bela ka khu ka khu ti tsaru karuro o ke ne ta na main tsara tso ba medi da kira nga ko da ka ng Leonard Bos ke main tsara tso ba medi. Kham ko di pia kham u ha ke a criminal record dan ka kaisi ran tsoa. So, o main tsa ba ke a criminal record sa ti u ha ska tsuru khasi o tsuka main tsa ka tsa dide. So, se ije a ne apo ha ya as di tswana ra tso na ri tsita ha tsi go nna ka ra tso tike a ne ba le da na u tsap di tsari di coin ya ne ka apo ne tsa sta tso ma sa tswana tsi tsi ne ka sta ne ya ga ma ntsi tsi so ne ke ju tsa ba go dira ju tsa go ya go tsina to gra tsa o tswa ntwi e go ne tsor advice la ba ntsam ko se pia ra skola go ntwa ke le khonwa ke ra sima ba koro haga a garo go je city sin a tsi go je nna garo ba tsa ne kara ko so kai ko se ke ma tsa u tsa ko ja na tsina ga na tsia tloka so ne tsa u nna ka ta ke aba ncam ku ne tsa go rome tsa bo aba ncam a ya tsaisa se man ya ntsam tsan ne ngop ke ne di le se se ne ngoba ra ke ne ba une iu dira mi ko na ra as dida bin aba ncam a ngwa sin tsha ta ke dida ni sin se in aba ncam ku ya ne nga go na tsina ra to ye na ra ba ka ro
1: ya mid master na ngwe go qrina
0: ta ka se tswa se ti ama be na tswa ro se tsha na kwa te ha
1: o kwa sa te am khamda sopna o sagoga karin khaung huwe ngwatma sago khaung nabi tai duwe ngwatma
0: a khaya khaung nabi tai
1: sado mo koban komani direct iseno
0: tobani ndaba khamka ko o tobani nge koleses tobani na leonard was ai khamje nga sona be tsatsa ke ko khamka o khaung nabi tai duwe a fika mi o khaung nabi tai duwe a ba Aye, sani mutha nga timi

0: ke dita ha akho ngacha ukukele unervous ngacha ithila ke jose dane bangawe ngabe cyclo yase uwaphe anxenxa abakhona uhaw iyata harmandira miba ngandi siyacaba khona hu awungase cyclo yawu kinimise iba khabe kokhamka xobani indira mi cyclo yawu ngaphe xwanda besincaca ngacha kunasanxa era hathi leonard bolsena rugatma tuida da gengu awungase cyclo yawu da uwaqe nida maso se pan muto mata ha maka chi
1: chi domdore dmadu ha maka
0: domdore mata ha maka cinga ha ha da moka domdore ha khabe awungase cyclo yawu da jengwa tuma chi ngaske yaqe leta cinca ncanqo nisita ke sita china ai ranchapa jasi pnara kira mangari kuiku kya eleka se chi ngaske tsa isata khama chi restate ncai amse ran anga ukuthi community farmers nga grusa guru hasa ida ngaxa ukunaka timese timese ngaxa isa icaro kobayi
1: ara gangas timire kwaza te horaka se ku qwa uze nthi qa ba nqwa kuje unika go am come down me type ka ngat mayo kariondi kariam chaba ku kariya bazo
0: abado kai kan gas timire khatis ye khonwa si am ko khonwa de sam se chi jomdra mutwa pe hui ba ha se khaisa
1: ara gangas timire qa go ntang o di snap grano che me ba de koma tha qa go ndi ma go je o sa go tsisa go tsiwa sa go tsaza go tsina nga nga minister tsina uwa kai tsika ro nga mkhensi sto ba
0: aha so khabe kai sendi iya da u hadi ne da kira kai sen tse da ga ko ko da ga da gene sendi na tsina tse sa ne kai turo ti mona tse tsa ko tsa ida go ba tse sino ka nga ka apna ha go yao e sina kai sendi sida di de nga wa ba da go khabe ko tra sida an tsa wis ke do tse sina an tsa nga ida di kai sendi ba tsa as e ka mo go yao tsini ba mkiren go wa wa sna ke tse sina tsa di kire o ba tsui tsui ro tsikire mi ha o sa ke to ama besna in kwa tadi ko marisa ni ne ke la ko na petasi i tsesa ama besna tsisi na ra mi ta de mi ta bata so nes ka apna ska tsisi na gara ma kho tsata ida nga tsari ku aba ni ni ho ska o je ka se ni la subu tsisi ni na tsai ba ma ta ska o net ma ta ma kho tsaro ta ska o sa ke to ba a kom si a tsai o ta ke ngo sa se nga ngabe ya tsaruka
1: kwaza Evelyn Ngqavaze style za
0: Asa please talk please basket kwaza nya dramisa
1: Kangans kwaza je
0: Ah kangan da ko kalchis
1: Ah
0: that is kwa hatis
1: Sadon
0: Tangeli

Ah, tan ni siquiera con más sabía a ti, güey.

วันดีดังไงดีดูข้างไว้เพลงทำไมอยากให้

Ah, ah. Regardez, ah.